0: Tujyo kwe wana, muve kubanzu. Bomu tojamu kwa le chintunga chinene, taja kusima olusi, aja kusima chitono. Nea Allah, wamukala kantukatini nyo, asima nyo, asima. So tutelezen kwa lagane ya fene Allah. Pazi nange chemba saba, munteke kwa mduwazamu.
1: FM.
2: Kala al-imam Ibn Kahtani rahimahullah. ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان الإمام ابن قحطان رحمة الله عليه رحمة واسعة يليه قلق يسجد سهو ولفنما روكير بلا مصلاة أما تكاقونا أغفق سجود السهو ولفنما روكير بلا ناقفون دزام لينيزو Buli kwela bila kuna musala kuine mvuna mabili. Okwela bila no kendeza musala anoksani. Okwela bila no yongira musala aziyada. Okwela bila no vusa vusa. Musala omwendo gweraka ashaku. Byonna nevyo vina sajidatani mvuna mezi. Fasaliha zisali. Kabla salamu waluolu vunama. Oluvira wonga tuna tola salam wabada huu oluvuna moroku vili luvira wonga salam ewende batu gambi umuivu nachi nku faqihu omukugu wa ilimu ya fiqhi okwela vila kulimu yente emiteke esatu walu ubuwela vila nukendeza esala eshokula vila ko esale ila kia ezosoba mubili oinzo okwela vila tahiyatu yeyo wakati ugendo kujukila nga waimili deda ngobuse tahiyatu evila uluvanyoli ila kebili eshwachita kukendeza anokosan obo kendeza esalayo oluvere labu obo kendeza esala eteka likulagira kuvunama kabla salam ngatuna tola salam buluo kendeza musala tasjudu kabla salam uvunama tuna tola salam eye namula yomuteko obo kendeza musala niyomuteko obo kendeza musala ebi emiteko jago mitono obo bifana nyi kuwange visele visinga yetahiyatu iyo singo jela vila nojitako wabula chili haram kumuntu wa mazo kuwela vila tahiyatu na imirira na jukila ntimbuze tahiyatu na dayo todayo genda maso kuwange sola josala tena guaira kazayo echo shimu echo kubili sola josala eyo tahiyatu eri sunna katubo jivuse okubuka sunna no genda ku rukun ku mpaji Tishina buzi. Wabule yo chiteke doa kubawa unga wera vizi. Wera vide wera vizi. Sosi kuchige ndelela. Walu wabila abasu buzi. Taina gunde. Nga tahiyatu yeja kulio gunde. Na yagala ajivuke. Kaseba tugambi yelichichi. Sunna. Tobo kilo asala. Esarefa. Singo chikola amdan. Ngo gendered. Jukila anti Allah manyevi di mumitima jafu. Echikili zibwa. Singo wade ujera viti. Nesi nga atwe jukila anti. Tahiyatu njivuse. Ngolimu action. Imidilabu wati. Odayo. Neka sumalo kwesi mbabwe papa Nemi kwa unoji zinga kuchifuba Khalas Tudayo Kari atowe kabuliza abuliza we wano Uwa Uluso elaka zoyo sale ze swala ziwedeyo Tugambo sala dhuhuri ya laka nye ziwedeyo Mifacho kufula tahiyatu Ezemba yone wera vila nuhimuka Nuju kilanga we simbi Atawo oino kuda no tuula Kulangi swale wedeyo Eswale kuzichi atutula usara bichikati Awe kasingo kujangira aba walimu na aba tali Eteke lidamula wali dala Neli damula wanochichi dala Chovala wa ilimu ya fiqhi Oino kubanga obwongo bwesera Kubanga bifana nyibizo kubanga bifana gana Nge namule ya ukana Bifana nyibibimu Mpise kota hiatu nyimiride Nyate namule kuzichi Onubamu ganyo kudayo kutula Era chiri haramu kudayo kutula Atono chiri haramu kusigaranga imiride Ake wansi irakaziwe deyo lifena echo chikolibwa musola zonna jaman munfaridan esole ya jamani ichinom endamule sigale lechi irakabiziwa ziweddeyo noyimuka nojugira mazo kwesimba obutani sali fatha obuna li fatha ojimazeko tubisazamu nitudayo nitula wansi kubanga irakaze sala zaweddeyo ate waisi tuddayo kubanga irakaze sala zichaliyo ekigambo fiqhi ekigambo fiqhi kitegeeza okutegeera obujulizi bw'eddiini yaffe Islam mubu small particles obuntu obutinye nnyo ngeje kujja buchukamu kibeta fiqhi kubanga lo kutegera namula yekintu nti omwenge haram kishikorokola otegera kyonna oba okwesiba omwezi ogwa Ramadhani guli wajibu oba otegedde ekikolo kati munda eno mukujuza yuza Ramadhani daku kusibulukuka kulanga nitalawuya obeta min adillatiha tafsiliya kutegera obujulizi bw'ebintu ebyo mu butini Ngwe wijia buwela ulikamu kanu kari kari Kati umutu wakendeza musala ya buka tahiyatu Natusha aliyawu Amaze asale sala ya dhuhuri Atuse kulaka eyimwa ino kusumira tahiyatu ajira bide abadai mukabuati atuka wakati mkuhimija na juki nanti wanwalo tahiyatu nada natula na ajisomo oyaba yongedde musala kubanga akukakoze bwati tekali wao akuka action yao noba yakasimba mikono nga asuka bwati nadda aba yongedde era ino kuvunna mu luvunnama olw'okwera bira ayongedde musala so sinti atika tinkoze ki kyebadde nina bidde nkijuza nkitereezeza anti oyongedde mu kandi ekiri kye tugambye imamu atusaazira akanyazi weddeyo yeerabidde ayimuse ku yokutaano ne tunga subhanallah nadda n'atuula tuba tuwongedde musala oli yabuuza ffe tuwongedde mu ki imamu ye yekka ayongeddemu munamwe mwogedde subhanallah oli naga nti anti omu yayogedde anti omulyamamba abeera omu kati musuubira imamu avuname yekka nga mwemusigadde mutudde oba avuname n'onamugeye subhanallah babiri bwemusigale muba mwongeddemu imamu ayongeddemu kikolwa kiramba mwe mwongeddemu ekigambo awo wubadde otudde waliwo ekigambo subhanallah kakati ebifaananyi ebisinga mu swala byakwongeramu si byakendeeza ebisinga byakwongeramu nekaba katono katya oba oyongeddemu kakati mukukendeeza kati okwata bukwasi formula buli wookendeeza eswala ovunnamira mu swala munda nga tonnatoola salaamu kubanga gye wakendeeza onogijjuza buli wookendeeza muyo ovunnama tonnatoola salaamu ate buli wooyongezaamu muyo omala kutoola salaamu n'ovunnama n'oddamu n'otoola salaamu kategere kakatya kubanga ebintu by'okwerabira mu swala birwawo okugwawo oyinza osala emyezi esatu nga tuwerabiranga kati olunaku lwekiguddewo bwebanga werabidde mu swala topapa soko osike ddala saazo zobadde osoma bulijjo ennamula ya wano yeeruwa obale obale obale topapa soko ojjukire kubanga tubirabira nnyo mangu olwokuba nti kibikozesa buli kanaku oba buli wiiki lwekiba kiguddewo obwolumu wokijjukira tam okwongeza mu swala tumala kutuula salaamu eyiswala eba nesalaamu bbiri osooka notuula salaamu bbiri n'ovunnama emirundi ebiri n'oddamu n'otuula salaamu endala bbiri ekyo kikola mu kwongeza mu kukendeeza olumalayo tahiyaatu yonna mu buwanvu bwayo yonna neggwayo mu kuba takbira ng'ovunnama envunnama bbiri ng'otuula salaamu teeka bulungi ebyonno tulina okubimanya kubanga bitugwako ennyo mu swala zaffe ewaka ku mirimu naffe abawalimu era genogira bwoti nga babisobeza dda bano ne bakuyambako ne bakujjuka wabula bubanga weekanze nga imamu abasaaza ne weekanga nga imamu asobezza topakuuka mugamba nti subhanallah olindangamu kubanga oluusi obwongo obuyinza okuba bwagenzeeko mu katale era keyo ne mugisala ne bukomawo nga gwotuwagibaze naye nga mweri kale butakyankalanya swala topapanga kugamba imamu nti subhanallah linda lindamu bwe kinaba nga kituufu ekikujjidde mu bwongo ababaddewo nga bali siriyas tebalinavaako mu swala bajja mugamba oyinza okwekangamu ndabanga basadde essatu ndabanga abasadde eraako essatu mu kifo kyenyi bwe kibanga ku layini kwekuli kwe muli kuliko abawera omulala ajja kwogera yeekakasa gwabuusa abuusabuusa tajjukiza eyeekakasa yakulaki yajjukiza ojja kutankula eswala y'abanno imamu omugambe subhanallah anonye kiyerabidde nga takiraba anonye wateeka eswala nga talabawo oba kati nonyende ku sujuudu banzireyo ku ruku banyireyo ku kiyamu nzirewa eyeekakasa gw'oba obuusiza buusiza kyangu eswala bweggwa buuza munno nti tusadde eraaka mmeka bwanagga nti we nange si ndabanga ezitaweze nnya ng'olumufuuse babiri ng'obuuza owokusatu gwolabye mmeka mujja gwa kwali siriyasi nti aha tusadde nnya oba nti ewayi eraaka nange zinsobedde awo mujja kusanga nga mufunye obujulizi obulaga nti wadde wabulayo naye abuusabuusa tajjuukiza kebe quran al karim sheikh asoma essuula aya muzimanyi zifaanaga nez'essuula eno n'eri n'eri yeerabiddemu oyagala omumujjuukiza naye tuwekakasa oba abadde mu bulungi oba naaze ati oyaba tajjuukiza kuba teyeekakasa agenda kukyankalanyiza ddala muleki eyeekakasa yajjuukiza ate buusabuusa tajjuukiza oba kusoma quran oba muwendo gwa laaka oba kubuuka tahiyaatu eyeekakasa yajjuukiza ateekakasa buli wajjuukiza emikisa gy'okufuna omusango mingi kubanga ajja kukyankalanya abali mu ssala omuteeko gwokusatu ashaqu okubuusabuusa omuwendo gwe laaka bannafiqihi baavayo ne formula egi kasisa emiwendo gitulema okutegeera bwe giyimiridde bw'olabanga emiwendo nga gikulemye otwala mutono emiwendo gyonna ne bakubuuza nti okuvaano ogenda e Masaka waliwo mayozi meka nti kikumi ti waliwo kinaana tugenda na kinaana mu mbala ya shariya kubanga tuyinza tutuuka ku kikumi nga tuyise ku kinaana kyo kino ekinaana kino okuwera ne bigiba myaka gya muntu nti oyo kyeyina oyoza ayina emyaka emeka oyo si anamu etaano nti ataano tutwala namu etaano kubanga era waba ayina ataano era ayina kusooka kuyita kwameka kwanamu etaano nalo kagenda eri ne bwe ziba ssente nkubanja mmeka kozi nange sizijjukira oba ssatu oba bbiri oba ssatu oba bbiri ziba bbiri oli yaŋŋamba nti oyala kundi azamanya lwaki si ssatu bwe ziba ssatu nga gwokakasa kati kazibereezi ssatu bw'oba okakasa kiba kitegeeza tetubuusabuusa naye bwobanga gw'obuusabuusa nannyini kumpola nange mbusa busa umuwindo tutwala muntu ono gubungama ti a enyingi ze nkubanja gubuka kasa kiba kigeza tuli kubusa busa gubungama ti nkubanja satu neka satu busa busa umuwindo mumbera zonna tutwala muchi muntu ono okubera ku safe saidi umanja meka satu biri bizbiri nzo gambira we satu noli azamanya olukumi lwange ate gubatu ndi azamanyiza anti watu kanyiza anti katu watu alemu biri ngabu uwe labido muwendo nange ngwela bide tugenze kubiri tufina tubere ku side nungi okubira ku safe side kakati nila kabwe zilibu gama hawa ziwe ze satu vanya iya rabi nko zentia ndabange zili satu ndabange zili nya khalas wawa kasara satu kasita oba nga tolina bukakafu otwala muwendo mutono si kulango gambira nti ziwe zenya nojo salira ke salira ke satu nga te nakuba ya nya wachi liyongera mu eri nebe isemu nebezi bazibadde zaweze eri Allah jikuwa mu empera okusinga okusala zaweze okwe kumira kusaidi entufu wachi ze yongere kusinga okusala dhuhuri era ke satu nagula bangezi wedde nebyo nabyo nawo bijja mu sala biringa bitubikonyeko ebisatu okendeza okongeza okubusa busa oyinovunda mvunda mabizi oluvunda ma olwokubanti okendeza lirubera muswala munda ziri ebiri ebiri ziri wabweru wasala kyagatu gamba omuyivu ayitibwa Imam al Ibn Qahtani rahmatullahi alayhi walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabla assalam wa ba'dahu qawlani buliwera biranga muswala obwino okuvunda ma envuna mabiri olumu lubeerawo nga tonatola salaamu kusinzira ku kika ky'essola gy'obaddemu n'okwerabira ate oluvunnamu olulala lubeerawo ng'omaze okutoola salaamu kakati kalumanywera wajjira baneegasse ku swala leeti nazze okusala dhuhuri nga basaddekera akabbiri naye mulimu oluvunnama olw'okwerabira naddala mu swala egyo basibwa okutoola salaamu neoleka bavunnama bwobanga obadde osaala ng'olinayo ebyokujjuza imamu luga nti assalaamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sheshi dako kusituka kati wama vayi mkabwati alina uja takibira atenda bamba luza na ukuluza ntuba imamu ya ationa vitabu la butabuzi wawa sheshi tufu shabakula chiba chitufu waluwa ino kusuko kutula salamu na luka bavunamia mvuna mabiti kakati eshifana nyishuwa muna fona juza kutu agalo kutunulida elagwe tuliko kati alima vifana nyebisu kamuchimu echifuza isoka esolatu agenzo jitabula nga muuri watu nabamu osoko kwanga wadde muuri ni tusobya kiba kitegeeza nawe okuvunda makoko twaliramu waliwo abamu agenda okwegatta ku swala nga babisobezeeyo nga tali nayo azze buzibi bye birala era wabasangire tebannasobya kiba kitegeeza ye talina buzibu nze namulezo ebbiri bwobanga mubaddemu okushankalana mu swala nga muuli wadde olina okujjuza olinayo oluvunnama olw'okwerabira kubanga werab imaamu yakoze ensobi nga w'oli naye singa kubanga omwanadamu yeerabira basobola okutula salaamu n'oyimuka ogenza okutegeera nga bagenza okuba takibira ng'oyimiridde ng'ojja kuvunnama ku nkomerero olina olukusa oluvunnama nabo olina olukusa oluvunnama nga gw'omaliriza n'ono ennyini ataabaddewo nga tusobya naye alina olukusa oluvunnama zonna enzivunama okuvunnama kukkirizibwa oyinza okubanga batodde salaamu zombi oba tonakuyimuka ne bakuba takibiira nga tonayimuka kujjuza ne bakuba takibiira n'ogenda wansi oweekitiibwa sheikh muhammad sheikh fauzan munafiqihi mulungi nnyo akubiriza nnyo obutayimuka kukujjuza nga imaamu tannatula salaamu yakubiri lindako kubanga abamu kaseera imaamu agamba assalaamu alaikum warahmatullah babanga bebasumuludde ku migwa nagenda kuyiya eyokubojja bojja eno bweti bweti bweti bweti bweti atulwisa lindako imaamu atule salaamu eyokubiri olinayo erakazi ez'okujjuza linda hatta yagamba nti buliopakuko ennyo eswala ayinza n'okufa imaamu tannatula salaamu yakubi tannakuta kibanga kubuuka mumoroko etannayimirira moka tennayimirira buliokuba mutuuse wolaga mbuwala kubuukamu nti wano wenviiramu wano linde moroko ekoleki eyimirire eddala oliko ofulume teeka bulungi esujudu saawa eyo mulyango olabanga omufunda mugazi mugazi ebitagambika ate swala olubeere ejja n'ebifaananyi ebipya ebirala oba oliawo ne bayita kino oba oliawo ne wajja kino oba oliawo ne wajja kino etukwako edyemu awo bali basaala olwako edyemu nga omulyango oguyingira mu muzikiti ate imaamu awo wabeera ayimiridde bayita ku imaamu kati layi ne bazisimba ziva eri ate kubanga bona ojjuza wano tebanna webayita oba ekifaananyi mukifunye abanajja leeti balina okusimba okumpi naani balina eduniya eno kakati kalumanywera lumu imaamu agenda okujjukira nga yayingidde essola talina wuzu kati jjukira bano balina okuteekayo basaaze ate bwe balinayo raaka z'okujjuza banne beyatandise nabo baliwa mu mabega eri bali wala kati ngakwata omuvubuka nga musaayo bali basadde kuddira akabiri ye abangi ngaasooka asala zina ebbiri ezibulayo alina okwongerako emmeka bali babasala mukaaga awoliti tugenda otuuka awo ngaobukuukuulu obukuukuulu obukuukuulu buli omu alina kyawagira abadde mutuufu abali baga badde musobya zina bagamba kigambo kimu nti masijidi ekikabu ekiti teba masijidi tetugisaliramu okubanga layini esooka ate erima biganyo ne imaamu bakyala tetugisaliramu layini esooka erina kuba mu mugongo ogwa imaamu wennyini so seiri ekyokubiri bw'oba tebatandise na imaamu swala ekikutwala emimbali kikigaana ozere eti bakutteko otambudde ogenze emimbali ye yali mutuufu yaganze mbadde nakasaala bbiri n'okujjuza ezange mmeka era ye tirina buzibu nzina akasaala kabbiri mbuzaayo bbiri togendayo emimbali oba tewekakasa tobaddewo tobaddewo ngaeswala etandika togenda mimbali gaana ne bakukwatako bwati waliira kubanga ogenda kuleeta obuzibu kati nababuuza abaali basadde bali bakola batya nti abamu bamwegattako ne basala buhuri alaka mukaaga abalala ne babivaamu ne batula salaamu ne badda wali ne batandika okuyomba owoliti barakallahu fikum bw'oba tewatandise na imaamu salaaye nga togimanyi bwetambudde togenda mu maaso sigalayo ekifaananyi kyandibadde awo abali bamaze eraaka ennya n'olwokuba nti bali bafunye omukulembeze omupya bandibadde batula ku tahiyat ne bamulinda najja nabatuweza salaamu so si kugenda naye ate so si era kumwawukanako kwetooza salaamu era ekyo kibeerawo muddala mu swala eyatalawiya mumwezi ogwa ramadan mumwezi gwa ramadan tukola ensobi nyingi mu swala ojja ku masijidi nga isha yawedde dda etalawiya etandise noofuna ekifo notandika okusala isha si bwe kiri lwoyingiranga mu masijidi noosanga eswala eyajjama wegatte kubali waze kukusala jama ekyo kiki basala nti abo abo babeera basala nti ekyakulese ku muziti kusala kiki jama bano bakolaki wegatte kubali oba kyebasala okimanyi oba tokimanyi wazze kusala jama simba kuli kati mutalawuya kife kyetukola kiri eki obuuza si talawuya eyoki katikamatiswala era bwogenda mu mizikiti egisinga mu mwezi gwa ramabani nga talawuya etambula ekibeera emabega abali ku sujuudu abali ku ruku abali ku tahiyatu ekintu kirina kuba uniform buli ajja agate ku jama buli ajja akoleki agate ku jama oli agaa nti basoma biwanvu ani afunamu ani afunamu gyebuli bakumi okusoma ebiwanvu era gwogobolola ekirala bwe basaala ne batola salaamu ngaojjuza eraka ezibulayo kati lwaki ndesa ekifaananyi kino oli yagenda muzikiti nga basaala nyanya tanasaala magaribi nayingira kuli tamanyi nebasaala nebasaala agenda kula bagenzi ku yokusatu nagaa nno lubaze kati yali musajja mugezi najjukira nnyo bagenda okuyimuka ku yokuna yasigala ku tahiyatu n'abalinda awo naye jjukira etalawuye banki mpanvu otula nosoma tahiyatu neggwako n'agiddamu n'agimalako n'agiddamu n'agimalako mpaka ebanamusanga awo ne bwe yamaliriza yakubirawo essimu alabe ekyakoze ntituga alhamdulillah webale kuba nti ojjukidde byewasoma kubanga yasala magaribi yalaka ssatu bo basala nyanya mutalawuya yaabwe nyanya ate magaribi ya ssatu kati yasalako ezize n'apaakinga n'abalinda barakallahu fik singa omuntu ayinza okusala eswala emu n'akendeeza muyo n'ayongeza muyo ng'akoleddemu ensobi bbiri ziyinza n'osukkamu ayinza okukola byonna bisatu n'agikendeeza n'agyongeza n'agibuusabuusa eraaka akolako akozesako ennamuleegi emu yokka ebimwanguyidde amateeka g'obusiraamu nebiba bibonerezo yanywa omwenge kibooko 8 nabba bamutemako omukono n'atemula bamutta tetugaa nti kakati tutandike namwenge gwe mutonotono tetumukuba 8 tudde kuki tudde ku mukono netugeka ejjulako netusimbayo okumutta tumwako eki kimu so si byonna oba yanywa omwenge n'ayenda nga si mufumbo tumukuba 8 n'ekikumi ekyobwenzi kyekikumu 8 tumukuba 8 netwongerako 2 nezuura 10 n'8 nga mwekiri tulundako kimu si gonna amateeka nti punishment singa alina nyingi ono atumwako ebyesinzemu obunene ekyokubiri imaamu wetutuukire omumuteeka emimbali imaamu yenna bwomulabanga emimbali awo omuvangako kubanga tukuteekayo tukwesize tuyinza omumujjukiza ngaerakanya ziweddeyo n'agaana taba musobya gwakakasa nti ziweddeyo tuula ye tannakakasa ye omutima gwe gumugamba nti wabula yeegi era ne bano bennyini abasaazibwa wayinza kuba nga bamwegattako nti ebulayimu abakakasa nti ziweddeyo batuule abakakasa nti zikyabulayo bamwegatteko si buli wetumuyitayo nti erakanya ziweddeyo vaayo otuule nti anaatuula sola okubanga akakasa bwaba akakasa asigalayo era tetumunenya nti wai lwaki bwe datufugaa subhanallah n'olemerayo yebadde ayina yaqin ng'akakasa kyakola zikyabulayo kati tetumunenya era tusigalawo netumulinda singa alemerayo tusigala wone tumulinda paka lwanadda nicho chikola kutahiyatu egalawe swala sosi wakati eyo wakati wetumuita nalemera yo fenanga tuyimuka ngatumwega tako kubira kazi kya bulayo kazi tumuita nalemera yo ngatuyimuka ngatumwega tako wabarakallahu fik.

Nemba denjari waliwe basula. Security yawe okusinga ne Mexico webasula. Juzi webasula awo bagenza bakuru ne bazula ngwaluwo omuntu gobatiddewo kama yi lwachira ku hotel ya Iran. Kumpi ne hotel ya Iran abakuru bazuddewo maiti. Niwagama Amerika tabanga yuko kusiza maiti nga jitega basajja. Bazudde maiti kumpi na wasula timu ya Irani etijuwani. Okunonyereza nti kugenda mu maso. Okunonyereza kugenda mu maso. Ani ya sudomo rambo. Kumpi na wasula timu ya Irani. Kakati mu byonna okitege denti security bajirina okuva Mexico. Tijuwani webasula. Ekyokubiri nti Irani yabawa order. Amerika si yabagamba nti temusula mu Amerika. Wabula yali Iran government yayo yabagamba nti twamumala okusamba omupiira mudde e Mexico. Era nga bwe kibadde omupiira ogusambidde munda mu ggwanga eriyitibwa era Amerika oluvannyuma lwa FIFA okugaana okukyusa fixtures baali balina okusambira mu Amerika nga balina okuzisambirayo. Baali baagala waakiri bo basambire Mexico oba Canada, FIFA neegaana negaa mujja kusambirayo era bagusambiddeyo. Babadde basamu ne timu y'eggwanga ya New Zealand gwedde biri biri. Kakati nabagamba omanyi Irani kasitoji kubanga naye kukuba n'omupiira weekoze. Aba Irani enkola eya eye to eye gibakoze sizane mupira tebalese bizuka tebalese zikora mushahali tewabaddewo zi kadil tewabaddewo zi zolfaga aha zi emadi tezibaddewo zi Kasim Suleimani zi Haji Kasim izo mizero tezibaddewo zibadde goro. Irani ekozeseze enkola ya an eye to an eye ne mupira kubanga New Zealand yesoso kujiteba. Irani najigamba nti okimanyi nti Amerika bwatukuba nafe nga tumukuba kwatulumbe Tehran nga tumulumba e Bahrain olutebe Irani mangu nnyo nebe neba pulinga socks okakananga nabo batebye ne gube mwemu Irani versus New Zealand. Nkola ya liso kuliso era jibatutte mupiira babadde bali awo nga bazemu okulumbibwa New Zealand neba kubagole yokubere. Irani nerete nkola yemu eyaliso kuliso nega mutulumbye katika tubalumbe kata okakananga zili biri biri gwedde biri biri basetoli nze for a draw. Mbadde nsaga busazi nti balese nkola ya anai twanai yeri ye mbadde nkubulira ne kale mupira bwe kibadde guno gubadde mupira tebadde bizuka tebadde ki ne gwedde biri biri. Wabula Irani yebadde vake mabega aba Irani bibabadde bagenda maso nokuba nti bavake mabega mupira nga bugenze maso nokuba nti ampuliriza gutambudde. Kakati ngena kuza kusaidia ebyobufuzi babadde mu Sofi Stadium wana mugwenge tibere America naye mpira gubadde ke ebyobufuzi wana Los Angeles wabadde ebyobufuzi ebibaddewo kusooka katutandikire wano eggwanga lya Irani basaba FIFA ne bagigamba temugeza ne mukkiriza fulaga ya Irani enkadde jeba erimu akafananyi k'empologoma n'enjuba sun and lion flag eya Irani enkadde temugikiriza okitegeera. Irani yasaba FIFA negamba tetukkiriza eri flag enkadde eya lion and sun temujikirizo okujireta kukisawe nga timu ya fesamba munda mugwanga lya Irani ngina kunyonyola flag eyo eye emprogoma n'enjuba aba Irani tebajagalira naddala bana baliwo devolution yansamu mumwenda ye yajijjawo. Kakati kafuka kabonero ka defiance kabonero kakweka lakasa kasito kwata flag eyo oba wekalakasa oba maze okulaga nti government ya Irani tojagala kasito kwata flag mukimanyi nti naffe twali tulaga jozi wan fika tonda yatuta asanti akalule kagwa na bigira naye munange flaga ya wan ireta nso kubi abantu emboko atenga yeriko ate abeli boba liba kwateri jibagoba kati FIFA Irani bwe yasaba negama nti akukabone lukabi eri fire twagala flaga yo kujira bako nga abantu bajiuba yadde mu kisawe betugenda okusamba nabo tebajikwata n'abafe tebajikwata ne bannansi ba Irani abala tebajikwata tetujagala FIFA negama nti okay. Kakati okusinza ku mateeka ga FIFA era nga kimenya mateeka okuleeta ensonga bwesitwe zirimu n'ebyobufuzi mu mupiira FIFA newera flag eno eya enjuba n'empologoma okwatibwa negama nti buli muwagiza n'agikwata tujja kulaba mupiira. Kakati abamerika bano bo bakkiririza nnyo mu mateeka nebagamba nti FIFA etugaana etya ne wabawo abagenda mu kkooti nebagenda mu kkooti nga baagala fulaga eno bagitwale basomoza timu y'eggwanga erya Irani babalumye babalage fulaga eno gye bata

za muzei yaina ebirowoozo ebirala. Jeno yoweri Kaguta Museveni nti ye yali amaliridde Thomas Tayebwa agende ne munne gwe bayita Aneth Anita Among'o bonna bafulume. Kati jeno Museveni nga ku pepa ye bambi ayinako Norbert Mao nga kuliko banna Muganza Passes nga ye ate balowooza omwana n'agamba taata tukole tuti. Tata na mga mga kakasa china akola ndi. Tukole tuti. Tata banubali beta. Ntina ye, onuna ye, avadami ukoli. Uleasi ainzo kubanga inobuvu yungono. Tai inobuvu yu. Insuwele tubuli na. Ae. Tujia kuje, tujia kulabe chokola. Ntika akati ya bantu unaba nyonyorotia. Tununga. Yitu mwenyegeo, unatumulekeo. Unaba nyonyorotia. Anti kwa tufayo. Njabia maliriza. Yali insuwele yu. Kale kumanya bana kala kata ku ono manya atata tufaye kakati ababiri bano badde ntuka ku kino okugamanti yabalonzedda agamanti mbagalanga mtu wa ku central committee ya PLU kibina kya byabufuzi obanedda si kibina kya byabufuzi kakati batu ula ku central committee era yabagamenti babakabe abenja ulu mu parliament Special Envoys to Parliament, CDF, Jeno Muhoozi Kainerugaba. Yabalonze dda. Kakati, eno tubalabanga ba speaker, babaka ba parliament, abaina n'ebitundu bibakiikirira. Kati ngojjeko ekyo, ate babaka ba parliament, abagenda okukiikirira. Ba Special Envoy b'omukulu, abagenda okukiikirira Piero Yu mu parliament. Kati mufunze Piero Yu eina babaka mu parliament. Abachisi babiri baino kule mire mjio mkulu Special Envoy bagude damu bintu bachi ikirire bitundu byabwe ekyo kimu bakubiriza olukiiko lukulu lw'eggwanga ebibiri bachi ikirire NRM kubanga wakaba na NRM yo bisatu kati ate bachi ikirire ne Jeno Muhoozi ne Piero Yu wano mu parliament ngawe bigenda maso nokubandi bitambula tande ko pale FM ekulere omuntu wabulijjo kakati ne tutegera Batansu kununza ku Chris Obole. IGG, Inspector General of Government. Bongedde okwetegereza abakulu abadde bakula ne Madam Anita Among'o. Tebinnaggwa. Chris Obole. Birungi si birungi. Waliwo ensimbi bilioni za 37 bagenze okuzetegerezanga. Zafuna amagulu. Ensimbi zino zafuna amagulu. Omu ku bakungu abadde ku parliament mu kisanya kya Among'o ye Chris Obole. Communications department bagenze okwetegereza kaliso lyesa agenze okwetegereza eriso lye nerigwa ku nsimbi bilioni 37 ezigambi kuba nti zafuna amagulu ezibulawo kakati nti omukulu already Bamu kunyiza dda Chris Obole okwongera okwetegereza kitufu oba mwogezi wa parliamenti waliwo ensimbi bilioni 37 bazizudde nga zaafuna amagulu ne zitambula nezifuna ne bajaji nezeeyongerayo ne zibula kati batandise okumubuuza akana n'akataano ajja kwogera Bata andise okumubu za akana na katana. Baloya mkwano gafe aba. Bano baloya aba. Uganda Law Society. Bavle ni bategeza nti. Bage ndo kwe karakasu kwe tule guanga lio na. Ngina kuzumezi makumi ya mkaga. Bategeze strike. Baga manti. Muna mateko mugundivu. Eliasiru kwa atewe. Bategeze strike. Ngina kuzumezi ya mkaga John. Okusinza ku mkulembeze wa Uganda Law Society Isaac Semakadde alangiri denti ngena kuzumweza abiri mukaga kugenda kuba na kuwa kutano lwerunaku kati kuno unaku lwo kutano nga abiri mukaga John lwerunaku olumanyiddwa nga World Anti Torture Day onako lwateekebwa mu nsi yonna okugenda maso nuka bikanti obo lyawo luvumerira okutulugunya kw'abantu mu nsi yonna World Anti Torture Day ebawo nga abiri mukaga Katiba na bayo Uganda Law Society ba government kolo lwenyini. Tugena kweka lakasuro kwatibwa kwa lukwago atena okuvumirira ekinaba kimukoleddwa ko bana abateredo bana abatannaba bakitaddewo era

0: tulibasa nyufu nyo era kwesimbye era twebaza obuyambi tebakomye kutuwa wajanjabirwa batuwadde ebikozesebwamu ate batusuubiza n'ebirala kubanga abaana bakyazaalibwa kyenali agadde okubiriza bawuliriza ffenna omwana akemerebwe nga yakazaalibwa afune obujjanjabi aleme kujja nga amaze kufuna zibeeta complications oba ebikolobero ebiva ku bulwadde tubeyanjiza
1: olina kyoyogeddeko ko dokita n'ogamba nti kayunga ng'eno mulimu omuwendo munene nnyo era twagatukulyako gwakulira eddwaliro eryakayunga bantu nga bameka
0: wetwogerera wano abantu abaakawandiisibwa myaka ebiri balinga enkumi nnya nga muno mulimu abaana abato n'abantu abakulu ekizimbe kino n'obujjanjabi bunaaweebwa wano nsaba tukuba akafaananyi kye tuva nti bano bonna baagendanga mulago ne basimba layini ng'ogyeko okulemererwa okutuukayo olwa ssente naye n'okutuukayo n'otuula ennaku bbiri nga tolabiddwa w'omujjuzo gw'abantu kino kigenda kuba nga kikendedde
1: walo kyemwogeddeko nemuga nti mwongezaako ku nnaku ez'okujjanjaba abasikose buli mwalinga mubawayo ennaku bbiri zokka ne kati bagenda bawera ddala ennaku ttaano buli lunaku nga bajja ne bafuna
0: olw'obufunda bw'ekifo kye twalina nga tusobola kubalaba lunaka mu wiiki naye we tutuuse wano abaana n'abakulu n'ennamba yennyini y'abalwadde olw'okuba ennene tujja kubalabanga buli lunaku abamu bafuna ebitanda abamu tebafuna abamu beetaaga okuweebwa omusaayi abamu beetaaga ddagala abalala beetaaga kubuddaabuddibwa naye n'ensonga endala buli afuwaala yeetaaga okulya naye abaana bano appetite yaabwe tebanungi n'olwekyo tulina emmere y'enjawulo gyetuyigiriza bamaama okutegeka ne bagibawa kyokye kimu ku birungo bye tugenda okujja ekirala okubagobirira gye bali abamu balemeddwa okujja nga bukyali okudda ku ddwaliro kakasa nti tewali asobwa bujjanjabi bakulenga abaana abalala
2: okdasentemu
1: nga tumaliriza omulangako eri abazadde bonna ne bannayuganda bonna ku bulwadde buno obwa sikosel
0: bulwadde bwa sikosel si kyenyamiza si kikolobero si kikolimo tuzaalibwa buzaalibwa nabwo nga kati bwolaba nzi bwenazaalibwa n'olususu oluddugavu naye nga ate bwofuna obujjanjabi ng'obudde bukyali okula n'obeerawo ng'abantu abalala okosebwakosebwamu naye abakosebwa obula endwadde endala nabo bangi tujja kubeerawo fenna naye okusinga byonna tusobola okyetandikira bwomanya nti ate gwe okalina towasa akalina tulabe nga betuzaala ate bo tebalina
1: tweyanjiza dr sentongo nange no nabakojja wange naye tweyanjiza nnyo sewe tweyanzeeke ebisigadde byonna tugenda tubikuwa nja kufuna ku nsiku dr sofia atubuulire ku bintu ebimu ebigenda okebitambula tulinakuba tubifuna mumawulire gaffe aganaddako n'okwogera kwa jjajjaffe omulangira dr kansi munakibinge kakungulu mbuga azze okulaba nti no agulawo eddwaliro lino tujja kuba tukuwa mumawulire gaffe agajja mumaasaawo inshallahu taala.
3: Okay, tweyanziza nnyo Haji Ali Mubiru okuva ali mu bitundu ebyekayunga Bugerere mu ssaza lya Ssaabasajja erye Bugerere abwe batiba naffe Islamic Center for Education and Research gye bazimbye eddwaliro nga bayambibwako abavujiriza okuva mu mawanga aga Buwarabu oba mu United Arab Emirates. Kakati mukyala kyattu nga tweyongeddeyo olunaku olwaliro poliisi eyise bannamawulire okuba nti babeerawo bwe batyo nga okutandika okuwozesa abasajja ababiri okuli Ntega Abubakar wamu ne Kagga Shafik bwe batyo abawamba omukyalo omu ate bwe batyo ne bamala ne bamutta. Bano bamuwamba gye buvuddeko ng'omukyalo ono bamuyita ababiri eridiya bamujja mu bitundu ebyekakiri Wakiso nga bagala abawe miliyoni 19 basobole okuba nti bamutta era oluvannyuma lw'okuba nti bamubba bwe batyo kyamuviirako n'okuba nti afa era nga abakwate bano kati olunaku olwaliro baleeteddwa ku kkooti esookerwako eya Chief Magistrates Court waliri mu bitundu ebyewakiso era wetujjidde ku mpewo ng'okutandika okuwozesa ababiri bano ku misango gye bazza oba egibavunaanibwa kugenda mu maaso waliri ku Wakiso Chief Magistrates Court bwe batyo era tujja kuba bwetyo tukutuusaako biki ebinaaba bivudde eruddeeyo. Hamza Islamic Schools Eruwero atukutegeeza nti omwana olugenda yava yagenda ku university anti balina nursery primary wamu ne secondary era nga mu disitulikiti y'Eruwero yonna kati kumpi emyaka gisoba mu myaka etaano nga be basinga mu disitulikiti y'Eruwero yonna ku madaala gona P7 siniya eyokula ne siniya eyomukaaga anti abaana bonna bayitira mu first grades abatuuza era ne basomesa n'abaana ebigezo by'eddiini ebya ebyeddiini nga kwotadde n'ebya UNEB era bakyalireko ku ssomero lyabwe Eruwero weerabireko baina buli kyetaagisa omwana okusoma bulungi n'ayita abasomesa era ne batuuza ebigezo by'Oluwarabu ku ebya Islamic Theology mu P7 Sabia, Senior Foidad Kone Thanawi, Senior y'omukaaga. Abayizi ba sekendu abatasoma nko ddiini balinawo special class yaabwe ya Shuba Gym mwe babasomeseza ate era ne babatuuza n'ebigezo by'eddiini. Basomesa Sciences, Arts ne Computer amu n'ebyemikono. Balina omuzikiti abaana we basaalira nga kutadde ne security eriggulugulu anti balina agakomera agawanvu. Omwana tasobola kubuuka anti ate agenda alabe firimu akomewo asome. Omwana bw'aba agenze kusoma aba agenze kusoma ku Hamza. Okwandisa abayizi abapya kugenda maaso okuva ku nasale P1 mpaka P6 kuba P7 yajjula dda ate ne siniya esooka ey'okubiri n'ey'okusatu nga kutadde n'ey'okutaano kubanga ey'omukaaga n'ey'okuna abayizi baamaliriza dda registration. Okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya takisi z'eruwero oviremu ku DFCU Bank e Kasana. Okirire mabiga wayo n'ekipande ojja kuba okiraba essimu weereza WhatsApp oba okuba essimu 0772 5337 48 0772 5337 48 oba 0705 16 65 29 ajati Rukaiya na Mali Kyemanyi namba ya Hamza Islamic Schools ojifunye bulungi 0705 16 65 29.
2: Namna tuangede na maori ya marana, esikida mzalevide na elitekeza ngairia wandisa, emisango ejeva mbiyo kuronde juwe la tela, achikumi kumi na munana, mkulondo okuwa kagu kwa pili habidi mamukaga, okuwa mbifebe okuli ya wabaka wa parliament za kone government ze bitundo. Kati okusinzila kumuogezi uwe sikida mzalevide na elitekeza mawanda, hagambi nti bamaliriza ente kateka, hira ngaba basu biro kubate, ngaba maliriza kuuliriza emisango gino mubanga lya myezi mukaaga. Ategeezezza nti batandise okulaba ate engeri gye bagenda okubanga basengekamu emisango gino n'oluvannyuma gitandike okuba ate nga giwulibwa. Era nga ategeezezza nti principal judge Jane Francis Sabodo we batyo yamaze okuba ate nga emisango gino ategeka okwetoloola eggwanga abantu bagenda okuba ate nga batuula ne bagiwuliriza. Mawanda era ategeezezza nti Masaka ekyasinze okubeera n'emisango mingi egyaba abavuddeyo okuwakanya ate abayitamu ssaako n'okubeera nga abamu baagala abantu bano basazibwemu obuwanguzi bwabwe oba abaddemu okulonda. Ne mu bitundu eby'omukono bategeeza nti balinayo emisango egy'enjawulo Masaka gye wasinze ate nga mu bitundu eby'Obushenyi bo tebalina musango gwonna gwe baawaba ku nsonga eno. Era ategeezezza nti essiga eddamu ziryetegefu era nga kadde kona bagenda batandika okubanga bawuliriza emisango gino era nga mubanga lya myezi mukaaga bagenda kuba batuwa ekyenkomeredde. Nyongera kujukiza omwami Nicholas asangibwa ekisaasi akutegeeza nti gwe nayetaaga okumulevolingira compound ye government ino asobola okuyambako n'okusibira ku pavers ate ku omulimu guno agamye nti mukugu nnyo ate nga agumanyi bulungi mwesigwa era nga agenda kukolera omulimu guno okutuusa okugugusa ku ssente ensamusamu. Asabye gwe nayetaze omuntu okumulevolinga compound ssaako n'okumusibira pavers okumukubirako ku noti musanvu noti musanvu mukaaga emu ana mukaaga 98 38 ne noti musanvu 4 210 13 74.
3: Okay, Pale FM 17 kitonyeze mwenda mwenna bali e Bulaya bali ku www.palefmuganda.com ajali stay akasoma center mwa East London najja tezahara kasoma aji musa sendagala mu East London mwenna mwebale kuba nti muli ku Pale FM abali e Japan abali e Saudi Arabia abali e Kuwait abali e Bahrain abali e Buyendi eri Abdurrahman Sembu ya jali mwenna mwebale kuba nti Pale FM mujibira ko akadde kona akagenda kusoka tufuna baka baka mabafe buno mukuru Faizo Njoche ali awo saidiza nama avao mu industrialia mwebale nyo kuba nti Pale FM temujivako tukatufuna baka buno katono nyo tukoma una mauli ya mala tuchale tamanji dala
4: umchakala I drink it roko bumu I dance dance dance
5: nenye silver baka I win it double double
4: boom chiki boom chakala
6: amta mwalie umaru mviri dembale ste atora nusu 12 nenywa roko boom nempangula mo

0: edda naye nga ate needles just
1: chakwedde
0: naye nga ate sanitary pads zabanga obuli kimukyabangawo naye kati life
1: nga ekiyinza okusikiriza kikwa tempting oyagala ebirala nedda
0: nga nedda just lugezigezi lw'abaana nga wootumanya abaana abawala tubaana bye twagala
1: noyingira university
0: nenyingira university
1: nokola kosi y'omusomesa omusajja omufuna ddi oba oli singo
0: nedda ndi mukazi mufumbo
1: era
0: nfumbye emyaka 10
1: ngoyingira university
0: kati ate wenamala university safumbirirwawo hajat
1: abasajja bali tebakulaba
0: nedda nali siri nnyo mu field ya dating nga newentandikira newemmalirako simanyiwe
1: abasajja bakutandika kodi okula bane bakusukasuka ya akagambo ng'omukyalo mulungi
0: yali era nga maze okusoma nga ntandise okukola enamala okusoma
1: wamala university
0: nemala university
1: okuva eno emabega yo naina nga tewali musajja akwegomba akugamba kakuwandikira wadde
0: balingawo
1: okay.
0: Naye ngamba okukkiriza okufumbirwa
1: oh.
0: Abasajja balingawo from university
1: mm-hmm.
0: Of course, baba wabo. Toba manjina vana besomero
1: vijini
0: kusoma na
1: vo. Yes.
0: Na yenze mama wangi yali ngambe chigambo. Chimunti omusajja oluku gambe chigambo. I love you olubuto. Just kugamba chigambo.
1: Mm.
0: Kati fetwali na trauma. Kwa ya chituteka munga tushaliba baby watu.
1: Mm. Kati no kulanga.
0: Juki watu vana bawala.
1: Mm.
0: Mama wafeba mgambi ozade vyana biwala. Oh. Yebio bagenda bizalamu. Sibi ya birunji. Sibi ya bikobu lunji.
1: Bamu vumilira.
0: Bagenda bizalamu. Kati ya kulanga nyo mkazu watu. Ala venga tebatu zala zala. Mungu tulekao.
1: Mm.
0: Manyitu wame yomu zade. Kwa kati nange ndi mama.
1: Mm. Ochiraba.
0: I know how it feels. Munga tebiana. Goina biwala.
1: Mm. Chawazala mulenzi.
0: Chawazala mulenzi.
1: Ye baida wava kwe solu rimi yoro mululekira awo.
0: Yes.
1: Omuntu abate yeyagalide. Ekintu kyonna omuntu nakuvuma nti kirabe kyabijja. Oba ovuma Mungu eyantonda. Kuba tewali ayagala buli mukazi bwakwata endabirwa mu board. Nuri ati kutula nga oli mulungi.
0: Alhamdulillah.
1: Buli mukyala alina buli lwakwata mira bwati. Alaba nga yasinga okuba ki omulungi. Bwotyo nomaze otandise okusomesa. Otandikira kusomero ki?
0: Nasomesako ekatoka ao kusomero lya mwami mwera biteri nya bana ibanga liseo nasomesake
1: it was a private school
0: nali msomesa wa secondary na yate secondary tayali tasasula bulungi nga primary tine soka ngenda ko primary
1: eyo fune yakawira
0: primary nga yo yali empako kasente nga kawira
1: kalungi ko
0: abamanye bya Uganda wadde mpapula na ina za second kati yawo mami eba muita Muhammadu Mutazindwa aine somere katoka awo yali yakatandika nga nkola ngo mukuru w'essomero
1: Muganda Mutazindwa swipe ndoza eyo family
0: Haji Muhammad Mutazindwa ye simba oke kawempe
1: muri yes posters yes. Bana kawempe tuzimanye tuwa mulaba
0: nasomesa
1: ko kusomero lye
0: katoka obanga yali ampa enyumbe wo kubera
1: omuzinda lo guli wala hajati
0: nga njagala kuvako waka nga omanyo mfune wembera kati bwe yampe enyumba wembera teachers quarters ate nga ndaba second wete babigaba so nentandikira obulamu
1: wa Mutazindwa
0: nasomesa ayo ndozo mwaka gwali gumu nenzira ku Happy Hour Secondary School kati awo nenzira mu secondary
1: Happy Hours ebali alinga bwayise
0: lili bwayise
1: okay.
0: Simanyo bali kyaliwo
1: kikyala bagundi zazo
0: era awo nensomesawo katono kati Haji nampita ejjinja nanga ntu lwaki obonabona n'omusomesa nga nina bakery
1: nzeyitaata olono tonalaba mwami tonalaba mwami oli singo
0: nga ndi singo
1: atenda lulungi atali singo
0: enyawe
1: haja kuyite jinja
0: ambite jinja mbere manager wa bakery
1: akusasule
0: ansasule
1: mhm
0: ereyo je nafunira omwami
1: eidinda ati mbi konsalu ne Buganda ne Busoga
0: yes it's Bukwe district Njeru municipality
1: anko wange Mr. Juma Kabugo wali awo Njeru wawo wali amaka msajja wa amanyi msente okay
0: mashallah kati ya wentyo nenzile jinja

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala yonna gy'osinziira okubanga otumbudde omukutu gw'omuganzi ogwa 1079 Pearl FM ekkula ery'omuntu wabulijjo. Tukyagenda mu maaso ne Hajati Noriati nga tutunuulira biography ye, obulamu bwe bwagyayise, tumuyigako ki, byonna tugenda kubanga atubitegeera. Naye nyongera okugamba nti Wakiso Muzimisa Secondary School gy'oba otwala omwana wabeerenga bamukubangulira, Hajati Amina Nakiganda akulindiridde essomero erisomesa arts ne science eziri ku musingi gwa Busiraamu n'abeezikiriza endala baanirizibwa. Hajati ali ku 0703 7 3 5 8 5 8 6 5 ate bano batugambye batya, ono batugambye jangu wefunire ekitabo kirimu edduwa ez'enjawulo, ebisumuluzo ebiggulawo ebyenfuna n'ebiseera omwanukulirwa edduwa 2000 zokka eza Uganda kyawandikibwa mukadde waffe Ashraim Bokenya. Mbogo yali nga bwana Nuhu Mbogo kyabasinga, jangu n'emitwalo 2 gyokka otegeere bwana Nuhu Mbogo kyabasinga kye yali mu Uganda ne kye yakolera Obusiraamu. Jangu omusomeko House of Zakandi Work for Uganda tujeko mu mali yaffe tuyambeko bannaffe abatalina mwasirizi nga tuyita ku 0 5 0 6 5 15 19 19 mwana tutuyambeko ku bannaffe abatalina mwasirizi wayo wayo tukuze mali yo. Janati Musa Muzili Muweya banono munange batusize ebyambalo ebisinga okuba ebyebbeeyi ebyomulembe. Janati Musa engoye za office weziri ozifuna. Batunda haba ya siti lobuka ya msezi zona basangiwa kumukua na wakeli opozine pake mkade mall. Baliku noti msambu nya bili munana noti nyanya msambu. Oba noti msambu noti atano msambu kumina nya noti mwenda. Manone batu gamba Fridaus Hija andi Umra Services. Mwana tujango tambuleko ni ba Fridaus Hija andi Umra Services. Baku jideko Umra ya milioni tanzi zoka. Basengwa ku ofisi yawe sangiwe na kasero kulira na stiro andi tubo. Bali ku 0503 89 9 23. Tutambuleko ne Fridaus Hija andi Umra Services. Tugende tukole hija. Mukaro Enterprises Uganda Limited. Bano batunda sementi, mitayimbwa, mabati, tanka, landi, towels, plywood, bya masanyalaze. Basangiwa ku Old Kampala Shiri Hamis Road, ebisegabali nekishero Masaka Road, wampe ubali Gayaza Road. Okumanya ebisingawo itaku 0703 16 85 oba noti 0 5 0 10 15 tuchagenda maso nga tunulira biography ebikwata ku mchala Nuriati. Mpola mpola wo tufunamo cha kuiga Hajati Nuriati tugene maso omanyi wetu wakomye ngotandika okutunda oyingira business eyokwambaza abagole
3: era nayambaza abagole n'ebisomozebwa mu mikolo byali bingi
2: tubuulire biki
3: nakakibwa okuleka omulimu ogwo olw'ebisomooza ebyagulimu
2: gulimu ebisomooza
3: bingi nnyo Hajati
2: Allah
3: talina kyeyatugaana
2: nga tekisikyabulabe gyetuli
3: mulimu mulungi gukola sente
2: naye gwa masanyu
3: naye ate gusobola okunafuya eddiini yo bw'oba teweegendereza
2: imaani ebula
3: imani esobola okusigalawo na yebisomooza mu famire zino ze tugenda mu Hajati
2: mpulira
3: ziba nyingi nasomoozebwa nnyo mu famire mwe nagenda
2: famire emu ku bogenda okukolako
3: kuze ngenda okukolako zaali nyingi naye nafunamu okusomoozebwa kuba singa oba natula butuzi ku dduuka ne bakimango ye ne bagenda
2: naye nagendanga
3: mu field n'entimba n'enyambaza n'enkola makeup n'esiba veil byonna nembikola naye nga ekyamazima byansomoozaamu ng'ebintu bingi nnyo mu famire
2: soko tubuulireko omukolo ogwo twagala byonna tubiyiga ntuli mu kuyiga tufunamu ekyokuyiga tuinspiring abalala
3: famire ezo oluusi wagendanga n'osulayo kubanga olina okutimba ekiro
2: yes
3: naye nga ebikolebwa mu kiro eyo mu nyumba z'abagole oluusi byabanga bingi byasomoozanga omuntu tetugaana waliwo buli mulimu gulimu ebisomooza naye ate bino byalinga byantiisa
2: Shiriki.
3: Shiriki yali mungi, amalogo gali mungi, abasezi bali banji.
2: Ngabalo ga mukolo gu, guba guli wo.
3: Neba nanyini mukolo, lusi beba kole bintu biabwe, lusi. Kategoria wali muswalazo na yenga ha.
2: Atenga wali nango kuwela murungo, mugole mwari. Atenga
3: wali nango kuwela, wabaku labi yenga wela anze. Aba ino kuja.
2: Echate baku wangirumu omugole mwaberanga nayo muino kuba bago ogenda okwambaza omugole
3: uno ebikolebwa oluso olusa abagole balinga innocent olusi ngo omugole ye mastermind wabyo kale yalinga bitisa ntisanga nyinji ngero soka no someduwa no zimalo ya Allah genda kola nyamonza asideo ntasa family nsange nga nuji
2: Allahumma ikifini habi mashi ita yonezo
3: nange nge duwa zisomane zigwayo no tuka no gamba ye chichi no chendiko
2: akasente kwa waka kuwanga watia mkukusa sule sente wano
3: mkukusa sule sente chitufu cho omukolo weguwa teguna guwa mtu wa kusasula na omukolo weguwa chizimu mtu wa kusasula
2: kateo inakuefu
3: bako
2: bakuwe wakilo sigaze ya katane nyo ni waba kari denga teka sala nyo
3: kuruma. Na ye mtu andi kwela lose zibamu kubaba tumanyi omuntu agamba haja tize ndi mtu mulungi.
2: Deposting kuwadeko.
3: Kubezo mkolo kwa milioni kumi. Akwadeko milioni nya. Sigaza milioni mukaga. Agambi botu kwa kumukolo boti nyenda kuwa botu kwa mumugola avula. Ogena mchisenge cho kumula bako. Nagamba haja tinkola kwa budebu genze sente weziri. Gundi gendo ite gundi ya we haja tisente.
2: Apala pala nya.
3: Akubuza. Nunga antimine ya bantu bagala basa. Sunaga ngenda kuwa. Yon pise mubi.
2: Ye ka.
3: Kati ye, gwe watesa na ye, nga abula, nga mala agamba, nkukwasiza gundi. Gundi gwa kukwasa nga simu bimu yae. Kati, echa mazima, novela mwebio, chovola wambi olusi wa service providers tu basasila. Agayana akolo mkolo ngo gwa tademu alesa abana bakoze, beba mala, neba kusenza luti olusi, neba kasukile ebintu ebweru.
2: No kono
3: neba. Neba gambida data, tatugenda kuwa senti. Katikola ocho okola.
2: Njogere mbi eyo. Ogomulimu gwa kutama.
3: Ogomulimu gwa nsomoza. Na hila nagenda nukulaba nga jengenda maso. Tegulina nyo future. Unze kubalala guso volo kola. Unze ngomu.
2: Mnadini. Noguta.
3: Wono nenzira yoku soma hajati. Nenzira yoku.
2: Oyongere wali ofinye diploma oba degree.
3: Nali mfunye degree.
2: Kati ogenda kuongera kwa masters.
3: Ngenda kusoma clearing and forwarding. Ate ngenda kusoma chilala nyo. Sigenda kusoma busomesa. Kubanga bosa msima.
2: Otio.
3: Obusomesa sa msima hajat. Bulungi na yenze ngo mundu. Kati ya unengenda nensoma yo certificate in clearing and forwarding. Kwa gwari omulimu gwo mwami wange. Nangamba jango some clearing and forwarding emili mojija kubawo.
2: Okay.
3: Otandiko kukole yecho.
2: Hey.
3: Ina nzira yo.
2: Yo mwami mkasera kwa uochu usiza yenga akola mili moji.
3: Elanga alimo clearing and forwarding.
2: Mwami ya kuingiza business. Na yo jiyingi rengo usome.
3: Jiyingi rengo usome. Neme kumaraga ingiranga
2: chengu. Nga tobi tege ila.
3: Ila uwe ncho mwaka kwa bili abili mwena. Nenta andika kampane yange. Ya Cargo Link Uganda Limited. Jengo la paka nuruwa lero.
2: Ngo mwano mchala.
3: Ngo mchala. Eliyo mwami wange ya Lubili Zansanz. Yange.
2: Oye, kwega omwami ya ina business ye. Na wali na business yo.
3: Nze ndi okusingi la dala. Omwami ya limo kago, nze okusingi la dala, ndi mu motoka.
2: Uwali mu motoka. Bwe mtu bwe mutambo zobla. Abana uli mba meka.
3: Abana ndi mba sato hajati.
2: Uli mba sato, alhamdulillah. Mungu tusaba kukumi. Kuongele zado sobalo kuzala. Obufumbo butambo la buta.
3: Obufumbo hajati. Alhamdulillah.
2: Obikuwa
3: saganya. Ebisomo za tebibulamu. Na ye chenyezo gambo mtu ye nari yeyo.
2: Akuuliriza kati.
3: Ampuliriza saa wazira. Nti obufumbo kwase Allah silike.
2: Kwase Mungu. Obalansi gotia mwena mukola. Amaka omwami n'omulimo. Awa. Waga mantu olusa bachala bakola. Obudde babumalira nnyo ku mulimo. Nebera bila aji. Aji nebafuna ebisomoza. Onyuka mangu mugendera wamu.
3: Omwami owange emirimu ogwange tegusomoza nnyo as such kuba tegunfula nnyo busy as such gunfula busy nga nina emotoka ze nina clearinga obanga nina titi ze nina okukola naye after that sobola nokera kumacha jukira abami abaffe bali mu polygamy hajat tuli mu polygamy
2: hajat more than one wife oli musanyufu era oli tewali mutawala
3: nze kastanga Kastana bikwasa Allah.
2: Abula mne wetanga.
3: Mtu mwangu gwata waka.
2: Ate kati kakati nuli yati.
3: Mm.
2: Okola.
3: Mhm.
2: Olina makago.
3: Yeah.
2: Oli muzadde.
3: Mm.
2: Ate chichi chiba chikusumbua.
3: Chechi tofu. Banange mwami Frank Gashumba ali ku live yange mutumiddeko.
2: Frank Gashumba nange mutumidde. Oyo mwagala nnyo aina akawalake. Shira Gashumba. Tukutumide mwemi Gashumba. Tulabide baby we yani. Rabujiri. Rabujiri tumuagala nyo ne malaika. Mchala malaika.
3: Ne
2: mchala malaika tumutumide.
3: Tumutumide mchala malaika.
2: Na ye tumutumide. Oh, mashallah. Alina a cute lady.
3: Yeah.
2: Mashallah.
3: Mashallah.
2: Mama Rabujiri.
3: Very cute. Humble.
2: Hey, na yemu kaka munga
3: kwe.
2: Mm-hmm. Obufumbo, obukwasaga nyo otyo omulimu n'omwami.
3: Omulimu ogwange nkugambye ko hajati ntegunfula nyo bize. So, nguwa time. Nenga anti motoka webe etuse kumacha. Tugeze motoka etuse kumacha. Nsobolo jihadolinga even after lunch. Kubange, bizinesi webisinga. Nsobolo nubikolele waka.
2: Ewaka.
3: Kastamba ni laptop yange waka.
2: Okay.
3: Emirimu jitambula bulungi nnyo. Era ngamba
2: bobaka kibo inzo kuwa omwana omuwala aliyeyo hakuuliriza mukadde kano.
3: Omwana omuwala gwenyenzo muwanga mufumbo nga si mufumbo.
2: Abafumbo bawe.
3: Bamba ndi mulamu gw'obutali bufumbo n'obulamu obw'obufumbo.
2: Byonna sobola side zombi sobola okuzima.
3: Omuwala atali mufumbo gumiikiriza. Ate gumiikiriza nga teweegaba.
2: Teweeyonoona.
3: Teweeyonoona.
2: Mm.
3: Ekyamazima bw'oteeyonoona. Abantu bagenda kuwako obujulizi.
2: Mm.
3: Bwe wayonoona ne wonooba weekweka otya. Era abantu bagenda kuwako obujulizi.
2: Mm.
3: Kubanga ekyamazima Allah akulage akuteeka ekifaananyi kyo ekyo ky'oli. Akiraga abantu gwe ne omuntu oyinza okugamba nti nze neekweka nkola bino nkola bino. But abantu bamanya naddala abantu abakulu.
2: Mm.
3: Analaga naye omwana ono.
2: Mm.
3: Bintu bye naye waliwo ekitali kituufu.
2: Abawala abali eyo nga bamala okusoma emirimu giganye. Ayagala kweta, ayagala kwetuga, ayombesa, agamba taata oli mumanyifu, lwaki tonyamba, oyinza kubagumya otya. Akagambo ki k'oyinza obbawa?
3: Akagambo k'oyinza obbawa nti taata w'omulimu gwe gukoma wali wa kusomeseza. Taina right. Tekimukakatako nnyo. Asobola okuyamba ng'omuzadde. Naye tekimukakatako nnyo ate kwongerayo okweyongerayo kiva gy'oli. Tandika okozesa obwongo obwo tula wansi. Otandika okunoonya emikwano gwenga gw'omwana omuwala. Vaako ewaka newankubadde nti naddala ng'owuliro oyagala kukola. Gendako mu town noonyaako banno tunula kye bakola. Gezaako. Awo nno mukugezaako ojja okufuna ekikwongerayo kubanga bw'otuula ewaka ate ekikwongerayo togenda kifuna. Ekikwongerayo kifuna otambudde novaako mu environment n'ogezaako ewalala. Gy'ofunira emikwano, gy'ofunira abakuyamba, gy'ofunira abakukkiririzaamu.
2: Olwakuba
3: nti emirimu gye twagala, twagala gino ejja woofiisi naye sooka otambuze kajuisi ne degree yo. Eyo Allah gy'ajja okuyisaga naye wasoma ki? Tewasoma selozi. Jangu wano nyambeko wano muduka. Neje njoba dotambuliza juice. Jogenda okufuna agenda okwongerayo. Naye bw'ogamba nti olinde taata, olinde taata, olinde taata. Munnange osobola okukaddiwa mu nnyumba nga tolina kye weekoledde.
2: Okay.
3: N'omwami tagenda kusanga mu nnyumba nga weebasa okuggyako omuntu nga famire etegeerekeka, nga manyikiddwa nnyo era nga bamanyi waliwo abawala, ng'ate n'abazadde. Bakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'okunoonyeza.
2: Okay, katono nnyo. Njagala okugamba nti Mbako Ride and Retail Company Limited ye company yeesigika okutuusaako ebyuma ebikozesebwa n'okubiddaabiriza. Bakugambye nti ye company ekuyambako okutuusa okuyambako saako n'okuddaabiriza bakutuusaako services zino wammanga. Bakuguza esi wamu n'okuzikola service, balina amayinja ageyambisibwa mu kusala, ebyuma ne tiles, balina ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa, balina ebintu ebikozesebwa mu masomero, balina ebyuma ebikozesebwa mu office nga printer, photocopy machine n'ebirala bingi. Balina ebyuma ebikozesebwa mu plumbing ate nga bakola n'omulimu ogwo. Bakola omulimu gwa plumbing bagukola ate balina ebyuma. Bakola omulimu gw'okubajja. Balina ebyuma ebikozesebwa mu kanika wamu n'ebyomasannyalaze. Balina ebyuma ebikuyambako mu kanika wamu n'ebyamasannyalaze. So na bwe kityo ne bakugamba nti balina ebintu by'omu hardware byonna babirina, ne bagamba nti bali ku bagaba abakozi wamu n'emirimu egiri ku contract. Bali ku 0750333895 oba 0788338595. Mbako Ride and Retail Company Limited ye company yokka eyazo kuyamba. Genda yo buterevu bajja kubanga bakolera ebintu byo bolonji nyonyonyonyonyidala. Nchake na maso ne Hajati Nuriati tutunulira obulamu bwe jenvuddewe. Hajati Nuriati tusanze abaana abobuwala banzi nga atambudde agenda mu ofiisi okusaba emirimu nga bambi abamu bakozesa emibiri gyabwe okweyambisa mu ofiisi ez'enjawulo ne baba ate oluusi ne batafunamu. Obugumi nkirizo oluusi bubabula. Kikyo oyinza okukyogerako ekyo?
3: Kati obugumi nkirizo obwo nsooka kubuzaayo ku mubaka waffe
2: Muhammad
3: sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba omuvubuka bw'oba tosobola kontrolinga nsonga yonna siba ennaku mande n'olwokuna n'oba tosobola kontrolinga mubiri gwo kubanga nze simanyi bw'oŋŋamba kunkozesa nga omubiri gwange tegukisiimye.
2: Omwana w'obuwala
3: kubanga njagenda ku mande nkugamba eseeka nasiibye
2: nga ggwe alinamu okweyimaani Katonda
3: nako kweyimaani n'omugamba nti seeka nasiibye ate n'ekyo ŋŋamba ekyamazima obusiraamu tebukikkiriza.
2: Anti batambula mu ofiisi ezitali za njawulo Uganda. Nti tulina eddiini ez'enjawulo ndowooza ziringa oba ezitegeerekeka ziri mmeka? Abasiraamu, abakristaayo, abakatuliki, abalokole, abaseveniside ndowooza ziringa ttaano eziri recognized.
3: Ate mpozi nti lwakuba nti abantu boonoonesa ennyo mu kaseera kano naye bantu nga barespectinga nnyo eddiini yaffe
2: ey'obusiraamu.
3: Omugamba nasiibi agamba Hajati nsomiwa.
2: Nera ya kugamba nti engeri gy'otambudde nnyo emirimu tolina jangu anti engeri gye babafunzaamu tebajja direct amugamba nti kakati oyagala mulimu jangu n'ebipapula byo nsanga wali ku Sheraton wegenda okubeera ninawo abantu abagenda okubanga bakola ki bansisinkana oba nga like nga bw'okyogedde muwala n'agenda abaana basanga ebisoomoozebwa mu kunoonya emirimu abamu ne batuuka n'okwagala okwetta. Omulala n'akalubiriza muzadde we tewanfaako obulamu obwo.
3: Okusookera ddala Hajati ekyo nkizaayo ate kufa abazadde. Kitukakatako nnyo okuza abaana nga tubasomesa okukola
2: okwetandikirawo emirimu egigyo like nga kyoli
3: nga kyendi kubanga kyenyinza okugamba Hajati ffe tata waffe yali alina bakery nga tuli bato naffe nga tukola omusaala era nga oba tokoze tofuna pocket money kuba twagendanga mu holiday ne tubeera ejjinja nga buli lunaku tufuna nusu lukumi lukumi olu
2: lumu
3: nga tukola naye nga atusasula
2: zamwalya nga ku break
3: zetwalya nedda nga tutereka nga tuyigiza nti bwe nkusasula holiday tamu bwetandika teri pocket money kati gwomanyi
2: ezo z'okoze olukumi lukumi olwa buli lunaku
3: gwomanyi oba okola misana kiro kiri gy'oli
2: naye buli lwakolanga nga akusasula
3: oyinza okugamba nze ngenda kukola misana kiro neebakemu kubanga ekirawo twalinanga wetwebaka abakanga mukko nga kale oluusi okwongola nga era omanyi omwana owewaka okwongola mukko newebaka
2: bikutama
3: mukko naye nga Echate nakirabye bukulu nti ate yatuyigiriza okukola sente okukola nnyo. Naye abazadde tulina amaduuka nga holiday wetuuka abaana obaleka ku TikTok ne ku TV. Nobeera mu dduuka bw'omu.
2: Nobagulira omugati, nobagulira, nebakusaba ne sente zaabwe, mami omusujja gwennuma, daddy kino, tebamanyi butewe wazikoze. Yasaba busabi ayagala omuwe tamanyi zikolebwa zitya. Era nga naawe omuwabu iho mwana wange.
3: Mwana wange, nze saagala abonebone nga nze bwe nabonaabona. Ebyo abazadde tubyogera nnyo. Naye omwana muleete ku dduuka. Omugambe Sophie, gw'ogenda okutunda olwaleero gw'otuula eri. Omugambe titenkanya customer, nga customer aganye mugeye muyiye paka nga akoze eki?
2: Nga kiriza
3: okugula nti ekyuma aganya bamuyina n'amaduuka nga manene alhamdulillah naye ng'abaana bali waka batudde. Omwana omuyigiriza okupambana ng'akyali. Kati wano mu field yawo wennyini watandikira n'agaa nti wabula nnatuulako ewa muzeeyi ng'ebyuma bitambula nange kanteeke wano ka branch ntunde ebyuma ebyange. Naawe omuzadde kikwanguyira okumanya nti nno n'omwana asobola sales. Ekyamazima kamuteeke wano. Naye ate abazadde katugenda abantu baleke waka abaana planned kid agenda kufuna musajja mugagga munaye n'atuuka omusajja omugagga n'abula kuba n'omusajja omugagga yeetaaga mukyala muyiiya
2: ngaate mukozi mukakaalukanyi
3: ngaate mukakaalukanyi kuba wanabeera omugagga nga toli mukakaalukanyi era ogenda kubeera sit home wife
2: ajatinuli ati sibula mulungi atuwuliriza akadde katuweddeko
3: banange neyanzanye neyanzege omulungi alaba awuliriza Pearl FM, alaba Salam TV.
2: Atuli ku Pearl FM.
3: Atuli ku Pearl FM.
2: Pearl FM, okay.
3: Beyanziza nyo, beyanzege. Okutu uliriza, no ku uliriza programu eno. Mwebali nyo, mwebali lidala. Amanya, ndi nashijoba nuliati. Ntunda motoka, ndeta motoka.
2: Oh, awotuja awone danyabo. Okay. Awotuja kunona business, tuja advertising, tujukube abantu mu maso. Ero jakunda bakuduka, awotusaininge business. Inshallah. Enyabo. Okay, mulonja tuuliriza, yu hajati nachijoba nuri yati gutuba dena ye, nga tutunulira kuje mvudewe. Ngomichanda ne atulaze nti ye kuva buto azenga mukakalukanyi yatandikira mu bakery nagenda mbusomesa ne bigana tata namuza mu bakery nga manager eyo ne wafuna omwami ne bita balancinga bulungi nadde wo omwami we era teyatula butuzi ne babera no omwami we ne bakole nyo nakola omwami namugandi kakati jangu tuyingire ekibanda gendo osome nkukolere business era buterevu wetwogerera awali nabwe kicyo tujja kumuza omulundi omundi inshallah utala takumira mpira abankume tusinkane inshallah mbere bulonzi mweraba
4: kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku odi kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era nga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi
5: owaye musisi abakansi babaddewo ne baŋŋamba okusasulira trading license ate n'abayoale bali mukuŋŋamba nsasula omusolo ku nyingiza ya bizinesi yange kati wano mbasasudde omusolo mirundi ebiri
6: nedda munnange ensimbi za trading license ziyambako gavumenti z'ebitundu okutuusa obuweereza ku kitundu kyo jukira URA yekunganya omusolo ku nyingiza ogumanyiddwa nga income tax okusinziira ku business yo bwe ebeekola
5: kati nkole ntya
6: okwewala okuwesa amagoba nenga si sasula income tax bw'oba musuubuzi oba rent tax bw'oba landlord nga 3 juni 2026 terunayita
7: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
8: omwami oba mukyalo omwambazi kiriza nkwanjulire Zatra Fashion Z bano bakutuuzako ebyambalo by'obusiramu eby'omulembe omuli habaya ekanzo shaliya obukaya ebyabakulu n'abato mu bika eby'enjawulo ate ku miwendo egisoboka ng'ebyambalo byabwe babijja Dubai Saudi Arabia Take Kuwait Cairo India n'amawanga amalala mangi nnyo ate jjukira Zatra fashion ze tebakoma kukuguza buguza ngoye wabula bakugumu kutunga fashion ze zenja ulo fashion joya gala jiba weba jitungire wo ngaba kubahina osano kula makeup kubagole wamanula bikabulunji kumukolo gwo basangiba ku Top Step Plaza shop number LT28 opposite ne Ham Shopping Arcade block R ubobo kubireko ku 0755 chinana mwemo 7302 oba ku 0770 chinana musatu 5 mumwenda 00 Zatra Fashion Z where your quality look

0: اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إدوى أذان كتكم سنفكتني سنفكتني الفيلم كل يوم توابدو
2: Academy
3: Kale
4: Tio
1: Kabuela
2: Chikumi Musamba Katanese Mwenda, Pal FM, Ekula Iriomuntu Abulijjo, Mwebali Nyo Mwebali de Dala, Abacha Agenda Maso no Kubera Anti Mutu Goberera, Chemukola Chamani Nyonyini Dala. Twagala kugenda mu ggwanga lya Central African Republic. Central African Republic yali omukulembeze w'eggwanga lyabwe François Bozize bamwetaaga ko kopi. Omanyi François Bozize yawamba eggwanga eryo mwaka gwali gwa 2023 n'ali kulembera emyaka 10 atuuka mwaka gwa 2013 ekintu n'ekitabuka bannansi ne bagamba naye ono musajja atukulembedde bw'atya talina kyatugasa akola kiwano ne basooka beegugungaawo katono kakananga kivuddemu bayeekera. Aba sereka bakute mundu bagenze munsiko bakubye mundu sereka anti baraka bakubye mundu ao François Bozize bintu bimutabuka ko aduka ateme gwanga litabanguka le demokrasi ya mwaka gwali gwa 2016 ngono Faustin Acheng Towadera ze tujukira abantu aonga bajotodia tujukira abachala ngaba Christine Sanza Panza nabalala abajjo kulembera ku gwanga eryo oba okutereeza ebintu mu gwanga eryo. François Bozize ng'agenda n'ebiseera bye yakulembereramu eggwanga lya Central African Republic bagamba yakusa bannansi ebitagambika b'emiggo yogera ku bintu ebitambula mu gwanga byagazaaki tutuleka tukuteekereteekere bemboko n'evuga kakati yava ku bukulembeze mu gwanga yadduka dda. François Bozize awangalia mu gwanga lya Guinea Bissau okuva mwaka gwa 2023 chokabwa amaliriza yayagala akomyewo mu gwanga la Central African Republic na mugamba okomyewo oyagala ki ngakomyewo sebukweta mu byabufuzi omuganda yibwa na mukuru emyaka 10 je wakulembera nga wakosanya gwanga la Central African Republic abantu genda bakulembera otya na akomawo na atandika te kibinja kya bayekera na kula alliance na bayekera taddanga kulabika kiri awo yadduka aliyo mu gwanga la Guinea Bissau koti ya tudde koti ya tudde ne bagamba sebo tukwetaaga oje wano bitebye nenga sina kutwala mu Central African Republic wa François Bozize Dr. Mbadde wano ndaba ja alese michungwa ne nimu Dr. Kagera
5: wanje sebo
2: nzeno pita Dr. Kagera
5: kitufu nyo kuba kampuni yesingo omuntu omukwavao
2: Company is together. Okina kusembera omuzindaalo ogwo.
5: Omuzindaalo kyensewo sokwebaza. Ya management ya radio eno ya Paro. Studio. Microphone radio ntoneze na microphone ze mulina. Ya. Chonja kubebaza.
2: Bo bakoze saachi.
5: Baina alinga.
2: Baina buno Present and guest.
5: No, baba nemu. Waba bili. Katibu wangu amuso wambasatu. Osika yoli nga amaliriza. Kawa singa.
2: Tekeza, baba yogera, toyogera.
5: Toyogera.
2: Sanso kulaba.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Sebo, ndi musanyufu. Kusanga ngo yogera kubiafa yo. Ndi musanyi ya kule biafa yo. Ateni imbi kuguka.
2: Imbi kuguka.
5: Katibu wadoo yogera kumukuru oyo. Tuwa saba kona ye. Wane Uganda.
2: Iti indako.
5: Wane Uganda. Tuwa saba kona ye.
2: Aha.
5: Ngatali mwembeira nonji.
2: Yari abadeji.
5: Embeira ya muitamu. ebimu bikwasa n'ensonyi okubyogera engeri gye tuli ku radio gye sirinako bwa buyinza naye biswaza abakulembeze balina okusaba Katonda birimu okubatuukako kubanga walino bamukwatira mu kikwekweto mu ggwanga muyali n'asulako ku polisi bamujayo nga bategedde akwatiddwa kati babaana omutadde kwe bakuntumye kireeta ennaku n'okwenyamiza
2: yes
5: iye mukulu oyo yajja natusabako naye wa Pastor Robert Kayanja omanyi bwe nkolera nange emirimu egyange ng'owa mawulire ng'ovuddeko bino bitulimu ebyobusawo ndi I'm professional journalist nange nkola mirimu egyo naye awo yajjawo n'asabako nga wendi nga ndaba
2: simulabangako maaso ku maaso
5: aboli bomwagala nja kubulya mujja kumukutuusaako eyo gyali
2: okay
5: so kino yadde katuli mu bugundi zino radio zino ne TV mutukolera tufuna opportunity okusinkana abantu abaki
2: abenjawulo
5: gye nkolera nfunye omukisa sinkanya abantu bena lisuubira kola ki
2: kusinkana
5: nasuubira sinkana ko ba genos abata bin Laden yes
2: nguri wa
5: buli jongo lyango byogera nindi kanyiseka nabasinkana nimba kube bifananye wemba kube bifananye echadiro chimanyi bakwata tabu yangi ni bagamba fwo tubera enaku musambu ngaziyisira ofulumya machi
2: abawulire
5: yanga tuvuddewo
2: baji kuwa waise enaku
5: munana baji impa kwa bategera ndi wawachi kwa waka ya
2: okay yesebo wakuru kanara
5: wajisebo
2: bitambula bitya
5: okutwaliza wamu CBB ensonga ziringa satu nya abantu lutwavo wanu abantu basimu musoma kutwasomesa ni bagamba tugubaddiremu kuba n'abamu bakyajja mu bungi okufuna obujjanjabi kati olwaleero njaga tunuulira endwadde ekkumi zinamutta endwadde ekkumi zinamutta nzikozeeko research nga njuliza ebitongole ebinene mu nsi nze nagamba sikola nzekka buli kyemba ntuukako inoonya bano baakituukako ba tebakikolanga ki tebakituukangako mu wiiki eno natuuse ku muti ogumu nga gusobola okuwonya obulwadde bwa kansa naye ekizibu kinasanze ebitundu 9 ku buli 10 omuti ogwo gusobola okuwonya obulwadde bwa kansa naye ate ebitundu 10 ebisigadde bya bulabe eri obulabe bw'omuki bw'omuntu awo wajjidde ekizibu ekinene omukunoonyereza okwanga omuti gunafunye guwonya ebitundu 9 ku kiki
2: ku buli
5: 10 naye ebitundu 10 ate byawulabe ku bulamu bw'omuki bw'omuntu bwe nagenza okukola okunoonyereza okujuliza ebitabo ebyabakwenkufu ne basanga kyenavumbula baakituukako dda kati nkyebuuza ku bakugu tusobola kujjamu tutya obulabe buli ne tusigaza ebirungu ebiki ebirungi naye ogwo sigenda gukozesa bwe naba nga nsobodde nja gukwasa aba Minister of Health gavumenti ya Uganda basobola okuteeka mu ki okwongera okugunoonyerezaako bakuwonza obusobozi kw'ekyo buki
2: butono
5: endwadde zinamutta ze ziriwa ezisinga okutigomya ensi eno endwadde zinamutta zikwata za bulijjo ffenna tuzimanyi ate tuzirwala ne ekyennaku tezimanyirika kati omutazimanyira ze zituleetera obuzibu n'abantu okuzitwala ng'ez'okuki ez'okusaaga kuba teziruma nnyo ate nga zitta ze ziriwa eri mu kifo ekisooka endwadde esookera ddala ya mutima omusuwa guno ogwambusa omusuwa omusaayi n'okisijini buki
2: bwongo
5: ogwo omusuwa singa kuba gufunya ekizibu niguzibikira oba ofunirawo kye bayita endwadde y'omuki ey'omutima omusaayi nga tegukyasobola kukola ki ng'obrokinga kati bw'obrokinga ofuna stroke kati stroke eno esobola okusanyalaza omubiri oludda stroke tetwala mubiri gwonna abantu abangi bali confused ku nsonga eyo stroke etwalako sayidi kati ate after noba nga osanyaladde oluusi osanyaladde obuki obwongo awo kyebaako obuzibu oyinza obutaddamu kulama bulungi oba ogenda naye ekyo ffe twakisalidde amagezi nga bakagera Herbal Research Clinic twakoze eddagala eriziyiza ebyo okubaawo
2: ligogola omusuwa guli guleme
5: okuzibikira eddagala eryo lyojja kulinywa nga tolina mulwadde wabula okwekuuma ng'omuki ng'omuntu kajja kubanga kinywebwa nga onywa chayi wawaki awaka ekyondowooza abasinga bayinza okuba nga bakitegedde bulungi omusaayi guno oba obulwadde buno buta ebitundu 13% okwetooloola ensi yonna ku bantu abafa buli muki buli mwaka bwangu wasoma ebibalo bulungi kwata 13% oje kwa 100% ojja kwa ngufunye toto ey'abantu nagamba kwa abantu abafa muki omwaka nagamba bukadde buki Kati obulwadde obw'okubiri bwe mbadde njagala okulaga ye stroke yennyini ekwata emisuwa gino naye neekola ekifaanaganya nekiri kati bwekutulako oludda luno ng'otandika ekuba ensigo ekuba ebibumba ne ogadize nki endala kati awo ng'ofuuse lugojamye endwadde ya mutawaana endwadde ey'okusatu nga ya mutawaana ye ndwadde Kesari aga doko gera ko inga sina bwenjireka chronico diseases ezigwa mutulu beryo eze ndwadde ezo muchi ezo mutawana tusanga mu ndwadde ngeriwa tusanga mu ndwadde e damaginga ebitundu bya febyo muchi ebomubiri nenga kivude mu ndwadde yo obutajiwa bude kujukola chi kujijanjaba teruma nobonero bwayo symptoms buchi butono eyo mukaga ye kibayita lower respiratory infection kati eyo baba bekukwata etwala obusomyo etwala emisubo gine jo muchi nobwongo kati obwongo nowunga kwe chichi
2: ekitundu
5: abayivu abazungu boba gamba telina chi
2: dagala
5: ekyo kyenjagala okuwa kanyanga ndi wano etagala ndirina omuntu nobwabanga abadde agudde wansi insoku mu dagala nadde enguru naddamu okukola emichi
2: emirimu
5: gye naye abazungu tebalina ddagala nga nsinza ku World Health Organization nga nsinzira ku UK Research Institute nintubeera ne ku QMR abona nkolagana nabo mbebuuzaako bo waliwo bagamba kino tukikola naye wano waffe nga tusobola okukikozesa ku ddagala laffe ery'emiki erye butonde ntubaako n'obulwadde obulala ye kansa wa mawugwe ali mu kifo kya kutaano ava kunywa sigala n'ebiragalalagala bwe bityo ebirala basebo ne banyabo mbasaba abanywa sigala ababeera mu bika bya motoka ababeera yuwoca ebipiira mutandika okwewala ebifo ebyo bya bulabe nnyo eddagala eryo nagamba tulina kakirinza kakagera kirinza mpita mu speed tulinamu obulwadde bw'okwerabira omuntu neyerabira nomukwa nosanga omukyala nga anoonya akambe akakwatidde mu nkwawa yita mwana wenoonyeza akambe kange nenga akalina muki
2: munkwawa
5: omwami nga alina akute remote muganga amina remote yange mwagitaddewa naye nga agikoze eki obo bwonna bulwadde mujje tubakole ki tubajjanjabe ze namutta namba musanvu we bulwadde obwa sukaali okulinnya sukaali bwalinnya naye akosa ki ekimu akose ensigo akalwe kati kakyasobola kunuona mu butwa mu musaayi oba mu mmere gikalidde kati ensigo ezo zikola ki zikosebwa ate bwe zimala okukosebwa zifuna nazo ekidirira zifuna kidney failure kati kidney failure bwejja nazo zinafuira ddala awo ng'otambuzise okuba ng'ogenda mpola mpola okusemberera endwadde ey'omutawaana endwadde ey'omwenda tuberculosis emanyiddwa bulungi bagiyita batya tuberculosis mu Luganda
2: akafuba
5: ejo yo emanyiddwa bulungi esemba yo endwadde ya okuddukana endwadde zinamutta eziri mu ggwanga omusujja guta bangi mu Afrika ne ku top 10 dangerous disease
2: kukozeki
5: tuguliko
2: kati omuntu ayagala okunona eddagala ly'endwadde ezo mu ddakiika ng'emu yokka esigaddeyo akola atya
5: mukusinziira ku budde bwe tukyalinayo obutonotono ndowooza omuntu nga ayagadde tumujjanjabe tujjanjabe endwadde nyingi fe abakagera ka Boris Research Clinic tusangibwa wazana nga wakayisa ku round about ng'obanga akawansi waliwo ng'akako ekizimbe bakiyita paka complex essimu zaffe kweziri 0700 0700 0700 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 abiri munya
2: abiri munya
5: nkaga no sorry iyo kangireke kubanga impya MTN analysis kwata nazikurira ba customer kangirangi barekera no rwensonge yo basebode bajya mu nsonyi 0700
2: 0 musambu 0 0
5: atano mutano
2: atano mutano
5: abiri mutano
2: abiri mutano
5: abiri mwemu jobo kubako nga wetaga obujanjabi eddagala lye tulina ya bikakumi na byogamba neruli nebisingamu kubakati muwishi wana twavili de wano tubadde mukunonyereza nebi muti binatu kakachi yes twali kaise katale tulinatu kakatale olwe nsonga process mutukola chi wetuyita njagala kubategeeza endwadde nyingi kati zitukola ko tulina kagera sanyuli ya lisanyuli amaka ejo lukola kubachala buka tulina kagera kabokofu nsanze wano muntu nganyizira ninyamba umuntu ona badatia oyo echo kuzanya nakola chi nakwagala tulina kagera immunity powder oyo kuza mwembavu tulina kagera arusa mix powder oyo
2: wa arusa
5: oyo wa arusa ebikabyo nebina ebyomutawana tumukola ko tulina kagera standby class 1 kagera standby class 1 akukaba sajjaba nafuba lugoja mie ngo yagaragera kuvuga moto ka isumuro ngate ku baji self sembe ratu ku isumuro ku 0753
2: yes
5: aho jako na kutufuna 053 01 3356 nayo jo kutufuna nesingo kuberi ya 0700 0700 5 5 5 abiri mutano
2: abiri mutano
5: abiri mwemu
2: abiri mu
5: au kanara ngo mufunye endwadde zona tuzijanjaba muje tubakoleko inshallah butuva wano tugenda kwanga tudayo ku office muje tubalindiride
2: inshallah
5: inshallah sebo nkwagalizo ku okusuka bulungi
2: muto
5: wange ndoza tugenda ku kwatamu
2: zendateredda
5: watereredda njawulo julira ndoza katuda kasigade tukatwale babiri
2: katukole wetu

0: Chikwimusankatonye zemwenda Pearl FM ekula lyomuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu abawuliriza baffe abalungi aba Pearl FM. Omusirambogo na magembe Joelia gemanya gange era nga twin program bibadde bitamu Parliament olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogw'omukaaga umwaka 2026. Munange tuba tuze okuleetera biki ebibafudde mu Parliament yo, ebibafudde ku mubakawo, minister, speaker, pozi bonna bababaka. Nawankubadde nti abo ba ex-officials nga ba ministers. Naye nga mu programu eno tukuleetera ensonga ez'enjawulo ze wawuliddeko, fenna wano tuzikunnyonnyola n'ozitegeerera ddala n'ogamba wama kyabadde bwe kiti, kitegeeza biri nawulidde si bituufu. Mu programu eno byonna tubanga tubikutuusaako. Nkugambye nze na Magembe Joelia, muzukulu wa Jjajja Kayira Gajuule era nga neddira Mbogo. Nsikiriza tugende bukulukulu biki ebibadde mu Parliament, mumanyi bulungi ekigenda maaso mu ggwanga. Olunaku olweggulo lwabadde lwa kimpowooze nnyo era ng'embeera eno teyakomye mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula ne ku Parliament. Embeera eno yatuuseewo nga eyali yali meya w'ekibuga Kampala omuloodi era ng'ono yaliko ombaka wa Parliament akiikirira abantu b'e Kampala munnange okubanga yakwatiddwa nga ne jabuli eno abantu be tebannamukubako kimunye kyonna. Kati nno olunaku olwaleero ku Parliament kabondo kabaka ba Parliament abava mu kibiina kya NUP kyoyinza okuyita oba kweyinza okuyita NUP Caucus. Batudde olunaku olwaleero ku nsonga eno era nga batunuulidde ensonga nnyingi, zibadde nga ensonga 14 ze batunuulidde ze boogeddeko nga baagala ziggusibwe ng'ate kuliko bannaabwe ababeegasitako okuvaamu ku bubundu obw'enjawulo oba mu kokasi ez'enjawulo nga boolaba nti oyinza osanga DP kokasi, FDC kokasi, PFF kokasi ne NRM kokasi wayinza okuvaayo ababaka ba NRM nga ensonga bano nno ze balina nga nabo balaba nga zigwani de okuba kwatako okubwa obumu okulaba nga bagusa omulamwa gwe baliko. Ensonga nno ezisinga ezitunuuliddwa olunaku olwaleero nkugambye zibadde ensonga 14 era nga mu kabondo kaabwe kano abakiikiridde mu kwogera abasinga boogedde naye abadde omusaale ayogeddeko ne bannamawulire ye mbaka omukyala ow'emikono Betty Nambooze Bakirike ng'ono ye ssentebe wa kabondo kano ak'ekibiina kya NUP oba National Unity Platform. Ensonga ze batunuulidde zonna zitunuuliddwa zibadde nnyingi naye nga omulaka gubadde ku munnaabwe munnakibiina ky'oludda olwabula gavumenti era ng'ono bwe nkugambye nti yaliko ombaka wa Paalamenti ow'e Kampala era still ono abadde mu meya ow'ekibuga Kampala okumala ebisanja 3 era nga munnamateeka omugundiivu gwetasobola kuyisaamu maaso. Bano bavuddeyo ne bavumirira embeera eyakwatiddwamu, embeera engeri gye yayisiddwamu ng'akwatibwa olunaku olweggulo ne batuuka n'okubanga bakabuze kata bamuleete nga tayina bwe yeesuddeko ku mubiri olw'okuba nti omuntu ono yasangiddwa ng'ali mu buliri ng'ali mu kisenge kye ng'era omuntu omulala yenna waba omuddemu ate ekinnaku n'atwalibwa mu ngeri eswaza etyobolebwa nga n'ab'enganda ze tebabuuliddwa waajalaze. Bano bagambye ekyamazima embeera eno yennyamiza okulaba nga efaanana etyo, okulaba nga abadde mmeeya, okulaba nga munnamateeka omugundiivu akwatibwa atyo katyoluga omuntu wa wansi gw'omuntu sekinnoomu oba gw'oyinza okuyita foot soldier oba oyina okwekaabirako kubanga embeera eno toyinza ogitunuulira nti bakwata bannabyabufuzi nawe munnansi n'ogendera mu mbeera efaanako ng'eyo. Bavumiridde enkwata gye bamukuttemu nga bagamba kwabadde kuwamba kwennyini kuba omuntu ng'oyo ow'obuvunaanyizibwa newalibadde ng'omwetaaze n'omugamba nkwetaaze kuwe unakuwe rutisa wa westi wanwe watinewe wati ingatemu mkutemu mkwa atajemu wa mkutemu. Yadi bade sobola okwereta kubaye mwami akyasinze ogondera n'okugoberera amateeka kubaye kenyini bebaga kola era bebaga kwasaganya munange honorable Nambooze wabadde n'ababaka abalala babadde nabo okuli omubaka honorable Sebina Javira owenyendo mukunge omukubadde omukulu omukyala Umuchala owe machindi West, Zahara Luyulika, mwanano bawele dua ebifa ebyo ba secretary, waluwa abawandisi, abogezi, na abalala baba dina bonga bogera ko na feko parliament, ensonga ezenja ulo. Ono bagambye okusinzira nti yakwatiddwa ng'ate abantu be bakyewuunya Wechaba maze mwa manye ne chintu echaba maze ku enviri ku mtwe ne kibabuza n'otulo kwe kulabanga ate eyakwatiddwa alagibwa ebifaanani bye bitandika okutambula ku mitimbagano ku mikutu jimugatta bantu ejenjawulo nga jimutyoboola nga jimuweebuula era nga gino jiswa ebifaananyi nga biswaza nga ssemakango omuntu ow'obuvunaanyizibwa era bano beekaabiddeko ne bagamba woowe tufudde ffe olaba omuntu ng'oyayisibwa atyo olwoffe era bano kabuze kata amavivi bagateeke okutaka nga beetonda nga bagamba munnange gusinze oyo yenna ali mu buyinza akwasaganya ensonga zino gusinze gusingidde ddala mu lukwago mwali badde mu muta wabanga ayina kye yabanyiza obanga ayina kye yakola obanga ayina kye yakoze aleetebwe ateekebwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe omusango ogwo ate era alangirirwe n'emisango jaze azza buli omu asobola okugimanya ne famire ye esobole okugitegeera obulungi kuba ssaawa eno oli agamba ono yamulina naye nabo ebifaananyi balaba birabe abe famire ye babiraba bulabi ku mukutu migattabantu nga bannansi abalala bwe bagiraba munnange maze mulaba obubaka obw'enjawulo obadde butekebwa ku mikutu migattabantu nga omuduumizi w'amagye w'eggye ly'eggwanga omukulu mkulu Muhoozi Kainerugaba nga ateekayo obubaka nga agamba omuntu ono nzaamulina omuntu ono ali bwati ne bwati okuva ennamukutte ayogera bigambo bino webiti ne webiti naye tebigenda kumutaasa n'ensonga endala ngaabwe muze muziraba era bano babadde bakamala okwogera ensonga zino nga baagala omuntu ono agibweyo aleetebwe mu bantu be oba ateekebwa awantu wasobola okufunira wasobola okwogerera ne bannamateeka be oba aleetebwe ku poliisi babadde bakakimaliriza tugenze okulaba ng'era obubaka obulala ku mukutu migattabantu naddala ogwa X gwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga omukulu Muhoozi Kainerugaba n'ateekayo n'agamba omuntu ono agenda kumuta amutwale ku poliisi oluvannyuma lwa mukyala we omwagala omukyala Charlotte okwogerako naye n'agamba mukulu lukwago ateebwe ayagala mte era n'agamba olw'okuba omukwano mungi gwalina ku mukyala we y'ensonga lwaki asazeewo omukulu ono lukwago Saalongo Erias Lukwago agenda kubanga ssaawa yonna amuta amutwale ku poliisi wansekidde ku mpewo ng'omukulu ono Erias Lukwago tannateebwa era nga tannaleetebwa ku poliisi oboolyawo we bunaazibira ab'enganda ze bajja kubanga batandise okumukubako eriiso okumulabako okwogerezeganya naye n'okumanya embeera gy'alimu kubanga era still bano abantu honorable Nambooze n'abalala bagambye honorable Lukwago ba mukulu Lukwago Erias numani mune mukulembeze kati ononya ebitiibwa bingi honorable abadde mayor ate president yakulira ekibiina ekyebyobufuzi ekya PFF. So munange ononye ekitiibwa n'ekyomwogereramu nga tokiraba kuba bambi ebitiibwa byabirina ate abikoleredde. Bano bagambye omukulu Lukwago ayina obulamu bwe bugonvugonvu, omubiri gwe mugonvugonvu kubanga era omuntu muradde. So bali badde bamuta omuntu ono nafuna ku ddagala, omuntu ono nafuna ku kyokulya ekitegeerekeka nga tannagonda. Mulabe embeera eya gwe yaddira mu bigere omukulu eri omukulu Besigye Kano, Dr. Kizza Besigye mwamutwala dije buli eno agendawo za myaka almost 2 mu nkomyo, obulamu bwe bugonvugonvu. Mukyala wazze ng'ayogera kati era mulinda muntu mugambe nti ono yafiiridde mu kadduukulu kwa poliisi, ono yakoze bwati ne bwati. Bagambye munnange omuntu wabanga akunyiizizza ng'abasajja n'abasajja muveeyo mwekube, oba si kyo muyite abantu abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga eno mujogereko olonalo lugwe okusinga ensonga zino ezili sensitive okuziteeka ku mukutu ne muswaza semaka ne mubanga mulina embeera etaganya etakiri kwegamba eyennyamiza n'abaana abato gye bayinza okulaba eri basigala ku maaso nga bagamba yiyi taata wange we bati we bamukola, taata wange kino bwe kiti ne bwe kiti. Era bano bakumekereza nga bagamba wabanga waliwo ensonga yonna tusaba oyo yenna ali mu buyinza akwasaganya eddimu lino. Era nga yayina mukulu Salongo Erias Lukwago, tukusaba mutuule mukanye ng'abasajja n'abasajja, muyite abantu abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga eno bagitunulemu, webanga ensonga za kisajja era bwe kiba kigaanye kale wadde kimenya amateeka mugende mufune akasaawe mwekube ngumi. Wadde tekimenya amateeka kale naye at least mugende mwekube ngumi, ekyo nakyo tumanye nti kiwedde. Kati mwemaze egoga, mwemaze sajja, buli omu atambule agende. Okusinga ate okugamba nti gwe wanyiiza dda naye leero nkufunye, kitegeeza omukubo waliwo kubanga waliwo ayina ekiruyi ku munne. Kati ng'ebyo byonna bwe bibaawo kisobola okugwawo. Muzikirize tufuneko ku bigambo by'ababaka ba Parliamenti abava mu kibiina ekya NUP nga boogera ku nsonga za Salongo Erias Lukwago.
1: Twegasse wamu okuvumirira ekyokuba nti amagye kati gefudde poliisi mu Uganda. Ffe tetulina buzibu bwe wabaawo omu ku ffe ateeberezebwa nti yazizza omusango, tusaba akolebweko ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Naye tukitegedde nti kuno tekwabadde kukwata muntu, kwabadde kuwamba. Ebifaananyi ebyavuddeyo ffenna bitusuzizza nga tetwebase. In fact ffe tetwamanya mwami Museveni bwe yagamba nti kino kisanja kya butebaka, tetwamanya nti agenda tukolako ebyobukambwe tubuliwo tulonga bwe twasuze eggulu. Tulabidde awo nga kyagamba nti ekisanja si kyakwebaka, nga kati tetukyebaka, tusula ku bunkenke olw'ebyo ebitukolwako kati ng'ekyatukoleddwako eggulo. Ebifaananyi ebivoola munnaffe ebiri mawulire, in fact eyakikoze bw'aba yabadde ayagala kutulumya, twagala kumubuulira nti mubutuufu twalumiddwa. Bw'aba yabadde ayagala tuwulire pain, twagala kumugamba nti ssebo twagiwulidde era tubadde tukusaba otusaasire okomaawo. Bwe wabanga Erias alina omusango gwonna tumwagala bamutwale mu kkooti na lwaleero bamuteeke mu kifo gwasobola okulabira baloya be, abasawo be n'abantu be.
0: Kikuye musango katonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Program bibadde bitya mu Parliamenti omuzirambogo na magembe Joeli agemanya gange ndoza owulira ebigambo by'ababaka bya munnaabwe. Jukira ono yaliko mu kibiina kya DP ate era Honorable Nambooze yaliko naye, babadde naye mu Parliamenti, babadde naye era ono y'omu ku bannamateeka abali mu musango ogwa Kano Dr. Kizza Besigye. Salongo Erias Lukwago era y'omu ku bannamateeka abali mu musango ogwa eyali ombaka owe Butambala omukulu Muhammad Mwanga Kivumbi. So munnange kati balaba ng'ate ono naye wabanga akwatiddwa ensi buli omu abatamanyi kiba kigenda kuddako ku nsonga endala era ze boogedde nze nkugambye nti wabanga waliwo ensonga nga za kisajja kikulu baali badde bazigonjoola kisajja kikulu
1: bwe tuba ebyo bye tulaba ku X nga ye ndowooza ya gavumenti deni kyannaku nnyo kuba ku mukutu twalabyeko nga kuliko omuntu agamba mbuoludde ngonjooga bino tubimalenga abasajja naye ate abasajja twegasewa bwe tuba ebyo bye tulaba ku X nga ye ndowooza ya gavumenti deni kyannaku nnyo kuba ku mukutu twalabyeko nga kuliko omuntu agamba mbuoludde ngonjooga bino tubimalenga abasajja naye ate abasajja tebamala bwe batyo bintu abasajja abali civilized bw'aba n'ekizibu ku munne ayitayo omukulu ne batuula oba amuloopanga amateeka we galagira abatali civilized amuyita mu kisaawe ne beekubanga tekuli asibye munne mikono ne kati ku byombi ku ebyo wadde n'ekibi ekyogga nti kale twekubenga ab'omuntu we balwanira mu butale nakyo si kye kibaddewo kuwamba muntu ate nga ffe abasemberera lukwago bangi tukimanyi nti bambi mulwadde tukusaba ssebo bwadde ne ligambwako nnyini lyo tukusaba mwami seven bini charge okulembera eggwanga anti gwe waliyeteekako nti oyagala likulembera
0: program bibadde bitya mu parliament gye tulimu nange omuzirambogo namagembe Joeli yandowooza olidde ebigambo bya ssentebe owa kabondo k'ekibiina ky'ababaka ba parliament abava mu kibiina ekya Nuupu ensonga endala ezoogeddwako munansonyiwa essira tulisimbye nnyo ku Honorable Lukwago Basalungo Eriyasi Lukwago ku bano bwe gye basinze okusimbako bano bakoowodde babaka bannaabwe okujja okubeeyungako babe nga baggusa ensonga zino ensonga za kiwamba bantu zizze zoogerwako era nga ne ssabbiiti ewedde mujjukira bulungi olunaku olwali lwakusatu omubaka akulira oludda lwa government in parliament Joeli Ssenyonyi ensonga eno eno yajogerako nga ayogera ku mubaka owa parliament omukyala owa NRM yawambibwa mu kaseera nga bagenda okulonda ba speaker kwa sande ba Nuupu era ensonga eno nagisimbirako no ddala essira mu kwogera teyalaga nti basaidi eno bukabe bawambibwa ne batwalibwa makomera ne bataleetebwa kulirizibwa oba kuwozesebwa singa wabaawo omusango era ssabbiiti eno tubadde tusuubira nti parliament weneeba etudde ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda n'ebyo kwerinda bagenda kuleta a reporter eyabatumwa amyuka omukulembeze w'eggwanga omukyala retired major general Jessica Alupo nga bwe yalagira kubajjukira y'omukwabo abayogera nga agamba nti njagala minister avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda aleete ripooti ng'erimu n'amannya gaabo bonna ababuziddwawo nga mulimu ne John Bosco Kibalama eyabula mu mwaka ogwa 2

0: Hakim.
1: Ibn al-Qayyim yagamba, we atuka nga ku aya yonna, nga mweta afu mkujanjabu moyo gwe, nga jidinga namu, walau mi atamara, kajibere mirundi chikumi, walau laila, kajibere chiro chiramba, okusoma ayemu, ngoje gendereza, ngojitegeira ama kurugayo, chisingako, okusoma Qur'ani namba, atoje gendereza, ngatojitegede makurugayo, chochongiro obukiriza, omutima negufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an eyekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba bakubireko ku 04 emunya